mabubuksan na namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas, mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari at sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Hindi kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

Ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: inhabit the praises of your people. So you're here with us right now.
1: Yes,
0: we thank you. For your presence, we praise you.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: XFM.

0: is the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM. X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerdy.

at sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Paaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: X.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhid.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo mo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold.
23: Mabibili sa mga butika. Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Campaign may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Sister Pain.
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
26: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition Ayos at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga
11: butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rate. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santan Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa Coffee Nurse,
12: yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santan Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold,
10: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag
17: Santhon Plus
18: Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus
17: Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthan Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthan Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthan Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthan Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthan Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
0: Mga butika. Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko,

0: na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Mabili sa mga butika.
2: Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
4: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold, live testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
16: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
17: Sundown Plus
2: Herbal Oil.
12: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sundown Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind rate. Sister Paige, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in

0: Alcohol.
1: Buti na lang. Lagi ako nakasanton Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santo Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagaw ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa cup. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinokonsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
2: Sample Plus Gold.
19: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Self. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Self talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Supple Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sip

0: noon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
11: ng
10: sakit.
11: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan
1: sa The Secret of Health.

0: the pain.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cess the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cess the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga bukika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
4: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Junel Isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
17: Iba ka sa lahat.
18: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Amang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: XFM.

Exciting time, mga katropa! 2 minuto makalipas na po ang alas 5

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Mayag at temprano, lalawigan ng Palawan! Good morning! Ganun din siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oy, magandang umaga po! Maayong buntag, maayong aga, muyang damal-damal. Good morning! Iyan na sila. Good morning! At magandang umaga. Ay, naku naman. Nako, mga kabayan, mga tropa. Thank you, Lord, for another day. For another life. Ginising pa rin tayo ng ating pongpong may kapal ngayon pong araw ng Linggo. Ang huling araw sa buwan ng Mayo. Opo, Mayo at 31 na po, mga kabayan, mga katropa. May 31, 2026. Mga kabayan, mga katropa, welcome na po sa ating pong palatuntunan. Exciting Pilipinas Sunday Edition. Sa ngalan po ng ating pong makakapartner sa Baguio Technical Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. O checking in na po, katropang Alizon Salvatus, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At siyempre, mga kabay, mga katropa, paglinggo, alam nyo na po, pag ganitong oras na, mambubulahaw na ulit ako sa inyo, ha? Panahon pa naman kanina. Umambon, umulan ng bahagya. Magula sa may barangay sa Mahanggan dito sa may Libis. Ewan ka lang po sa ibang parte ng ating pong lungsod. Ha? Kala ko magtutuloy-tuloy. Abay ngayon, pagtingala ko may mga bituin. Ha, diba? Basa! Madulas! Ang ating pong mga lansangan. Kaya sa mga biyahero, biyahera! Sa mga oras na ito, lalo na po sa ating pong mga katropang mga driver, ha? Mga driver, sweet lover. Ay, nakalawan na. O, ingatan nyo ang inyong mga pasahero, lalo na po sa mga pampasaherong sasakyan, ha? Oy, good morning muna kayo, Sir Tax! Sir Tax Perez. Good morning, Sir Tax. Ay, naku, mga kabay, mga tropa, sa lamig nga, sabi ko nga, medyo mamasa-masa. Madulas, ang ating umaga, ang sarap magbabad. Sarap magbabad sa mahigaan pa rin, ha? O yung mga walang plano sa araw na ito, okay lang, relax. Pero sa mga magsisimba, dahil nga po araw na Linggo para magpasalamat. Handa na po kayo, mas maaga, mas mainam, ha? First service, okay yan. Para mas marami ka pang magagawa buong maghapon, ha? Habang kayo po ay naghahanda dyan ng inyo pong mga aalmusalin. Kape muna tayo. Kape, mga kababayan, mga katropa, ha? Kape, ha? Yung ating pong healthy coffee na premium D3 coffee mixer. Parang para. Tama. Oo, para doon sa ating pong mga katropa dyan. Nagkakaedad na. Unti-unti, pag tayo po yung nagkakaedad na mga kabay, mga katropa, marami na pong binabawal. Para sa ating kalusugan. Inumin man yan o pagkain. O lalo na sa mga mayroon pong history ng diabetes. Ay, mahirap po magkaroon ng diabetes, ha? Anong iba dyan na walang pinipiling edad? Opo, ang diabetes. Bata ka man, medyo nagkakaedad ka na. Basta sabi niya, lahi, mamana ang diabetes. Pero hindi mo mapagilang magkape. Ay, sabi niya, di bali na. Basta ako'y magkakape. Okay, ngayon, kahit na sabi niya, medyo nagbabawas ka. Oo, nang

0: na hindi po nakakaapekto sa ating pong blood sugar level. Kaya saan ka pa? Kung ikaw ay ayaw magka-diabetes or may diabetes na pero hindi mo pagilang magkape, mag-premium D3 coffee mix na katropa. At bukod dyan, ito lang po ang natatanging kape na meron pong vitamin D3 na nakatutulong pa rin para patibayin yung ating mga buto sa katawan. At ilang pa pong mga benepisyo na dulot ng vitamin D3. The power of the sun in your coffee. Available na po mga kabay, mga tropa, ang ating pong premium D3 coffee mix sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hi, good morning muna, Sir Weng Aray Libera. Blessed Sunday po, mga katropa. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessing this month of May. At siyempre, Sir Weng, hingi na rin po tayo ng biyaya para sa darating na buwan ng Hunyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 10 minuto na po makalipas sa ang alas 5 ng umaga, mga kabay, mga tropa. Narito muna ang mga ulo ng ating po mga balita, ha?
1: Headlines.
0: Sa balitang national, mga kabay, mga tropa, sa nalalapit na pagbubukas ng school calendar year 2026-2027 sa darating na Hunyo a 8. Ay pinaghahandaan po ito ng ating pong pambansang kapulisan.
1: Headlines.
0: Sa iba pang balitang national, Free Legal Assistance Group o yung FLAG ang daro pong tumulong sa mga inisiyatiba ng Truth Commission.
1: Headlines.
0: At sa atin naman po nga balitang international, Bundibugyo virus outbreak sa Congo at Uganda, lumalala daw. Ayon daw po yan sa World Health Organization.
1: Headlines.
0: Samantala mga kabay, mga tropa, sa atin naman po ang mga balita ng local.
1: Headlines.
0: Buhaya, aksidenteng nahuli sa Lambat. Oh, ito po yung hayop na buhaya, ha?
1: Headlines.
0: Aksidente na huli raw po sa Lambat ng isang mangingista sa Barangay Taburi sa bayan ng Rizal.
1: Headlines.
0: Samantala, isang asosasyon naman sa Quezon, Palawan ang binigyan dibuno ng bagong kagamitang pangkabuhayan.
1: Headlines.
0: At isang magsasaka naman sa bayan ng San Vicente ang patay matapos munong saksakin. Yun daw pong mga suspek sumuko sa mga otoridad.
1: Headlines.
0: At Police Station 1, Kamalay Interagency Basketball Cup na may 26 na team ay nagsimula na round.
1: Headlines.
0: At iba pang balitang local pa rin, mga kabay, mga tropa, ang tabayanan yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas! Samantala, ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal na yan, mga kabay, mga tropa, handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yung pong kapeng papabatain ka. Ipapabatain ang iyong balat. Younger looking skin. Ito po, mga kabay, mga tropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ay, gawa pa rin po sa mga naturalasang kapyan, ha. Nandyan pa rin po yung ating pong mangosteen powder, moringa powder, ha? With glutathione and collagen nga. Alam naman po natin, karamihan mga kababay, mga tropa, sa ating pong mga kababayan, di ba? Yung may mga budget, yung mga direktang itinuturo, iniinom na kapsula, ha, ng collagen at glutathione. Pero may kamahalan kasi, di ba? Ngayon, ang ginawa po ng Yes to Health Incorporated para affordable ang iyong pagpapabeauty habang ikay nagkakape, inihalo na po yan, ha, sa Santon Gold Coffee Mix. At yan po ay pumasa sa pagsusuri din po ng FDA.

0: PA. Kaya makasisiguro ka, katropa. Ayan po ay safe at effective. Gusto mo bang maging younger looking skin? Oy, magkape na. Samson Gold Coffee Mix, katropa. Mabibili na rin po niya sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 15 minutos, sa makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Linggo. 31 na po sa buwan ng Mayo 2026 at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat po ng mga relay station ng XFM sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live na rin tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus po.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Sa balitang nasyonal, ay nga po sa nalalapit na ang ating pong mga pasukan sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas, tiniyak po ng Philippine National Police na handa na po ang kanilang puwersa para po sa seguridad ng lahat ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa nalalapit na pagbubukas ang klase sa Hunyo a 8 na po sa lahat po ng mga pampubliko at ganoon din sa mga pribadong paaralan sa buong bansa. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sapat dimuno ang kanilang mga tauhan upang tumugon sa mga pangangailangan ng seguridad sa balik eskwela sa kabila ng inaasahang pagdagsa ng mga estudyante sa mga paaralan. Sa ilalim din mo ng kanilang security plan, tututok din mo ang PNP sa presensya ng mga pulis sa mga paaralan at ilang pang mga pangunahing ruta upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na ang mga kabataan. Ang pahayag po nito ay ginawa sa gitna ng mas pinaigting na operasyon ng mga otoridad kaugnay sa iba't ibang high profile na kaso sa bansa. Giit pa ng pambansang kapulisan, patuloy din nilang isinasagawa ang kanilang mga o ang kanilang mandato sa pagpapanatili po ng kaayusan at kapayapaan habang sabay na inihahanda ang mga hakbang para sa ligtas sa pagbubukas ng klase. Wala naman iba pang detalye na inilabas ang PNP hinggil sa espesipikong deployment ng kanila pong mga tauhan. Ngunit sinabi namang naturang ahensya na nakalatag na ang kanilang security preparation para sa buong bansa.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At ang balita niyan, mga kabayan, mga tropa, ay handog naman po sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan po ng ating pong mga mata para mapanatili nito ang pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus, mga kabayan, mga tropa, ay dumaan din po sa masusing pagsusuri at pag-aaral ng FDA. Vision X Plus, mabibili na po ninyo, mga katropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: karagdagang balitang national pa rin po tayo mga kabay mga katropa sa oras na alas 5.20 na po ng umaga. Nagpahayag naman ng free legal o nagpahayag ang free legal assistant group o itong tinatawag na FLAG ng kahandaang tumulong sa bagong talaga na Truth and Reconciliation Commission sa pong independent body na magdodokumento din muno sa mga patayan at karasang nangyayari sa panahong inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong kampanya laban sa illegal na droga. Sa opisyal pahayag na inilabas ang naturang grupo nakasaad sa kanilang pagsuporta o ang kanilang pagsuporta sa mahalagang takbo din muno ng bagong komisyon at ang pangangailangan para mabalikan at maidokumento ang mga nangyari sa naturang panahon. Dagdag pa ng naturang grupo na binubuo ng mga batikang abogado, ang pagkalas ng Pilipinas mula sa Rome Statute ay tuloy ang nagpahina sa saklaw at kapangyarihan ng International Criminal Court sa mga sitwasyong nangyari sa Pilipinas na may tuturing bilang karumal-dumal. Marami din muna sa mga namatay sa uling yugto ng Duterte administration ay hindi na umuno na imbestigahan dahil hindi na membro ang Pilipinas sa naturang tribunal noong panahong iyon. Dahil dito, kailangan din muno ang isang truth commission para din muno siyasatin ang mga naturang patayan dahil marami sa mga ito ang nabaon na raw sa limot. Walang pangalan, hindi na idokumento maging at basta na lamang din muno ang pinabayaan. Kampante naman ang grupong FLAG na mabibigyan ng truth commission ng boses at espasyo ang pamilya ng mga biktima ng madugong drug war. Bagay na hindi nangyari sa mga nakalipas sa taon. Nagpahayag din ang FLAG ng matibay na paninindigan kasama ang mga survivor, pamilya ng mga biktima at mga testigo na hanggang sa ngayon ay binabalikat pa rin ang pagkawala ng kanilang mga kaanak. Kung babalikan din muno ang mga naunang pahayag ng ilang human rights group, umaabot hanggang sa 30,000 individual ang nasawi sa kontrobersyal na drug war. Ngunit batay sa datos ng United Nations, aabot lamang ito sa 18,000 na individual. Gayunpaman, batay sa report ng Philippine National Police, mahigit 6,000 individual lamang ang mga napatay sa naturang kampanya.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga tropa, ang balitang yan, nagatid sa ating oras o orasan. Ganap na po ang 22 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala,
2: balita sa international.
0: Sa iba pang balita o balita mula sa labas ng ating pong bansa, patuloy na lumalala ang outbreak ng Bundibugyo Virus Disease o itong tinatawag na BVD sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ito na pong nakalipas sa Mayo 27, umabot na raw po sa 906 ang suspected cases at mula rito, 223 di muno ang nasawi sa Congo. At ito lang pong nakalipas sa Mayo 29 na itala ang 134 confirmed cases kabilang ang Siam sa Uganda at 18 naman ang kumpirmadong namatay. Kasama rito ang isang kaso mula daw po sa bansang Amerika na ginagamot ngayon sa Germany. Sa bansang Congo, matindi din muno ang hawaan sa Ituri, North Kivu at South Kivu. Nahihirapan din muno ang mga otoridad sa sinasagawa nilang contact tracing, isolation at ganoon din sa referral systems. Kasalukuyang nagpapatupad ng mga hakbang ang mga national authorities at World Health Organization tulad din muna ng rapid response teams, medical supplies, surveillance at maging ang tinatawag nilang community engagement. Ang sakit na Bundibugyo virus o Bundibugyo virus disease, BVD, ay isa pong malubha at kadalasang nakamamatay na uri na sakit. Nakamamatay na uri ng sakit na Ebola. Anasani ng Bundibugyo virus, isa sa mga uri ng tinatawag na Ortobola virus. Isa na po itong zoonotic disease, ibig sabihin ay maaaring maipasa mula daw po sa hayop patungo sa tao. Pinaghihinalaang ang fruit bat. Naku, paniki na naman. Ngayon daw po kumakain ng mga prutas ang likas na tagapagdala ng virus. Nagkakaroon ng impeksyon ng tao sa pamamagitan doon naman ng malapitang pakikipag-ugnayan sa dugo o mga likidong inilalabas ng mga nahawang maiilap na hayop. Gaya nga po ng paniki o mga primate. At tulad po ng unggoy. Pagkatapos daw nito, maaari itong kumalat mula sa isang tao patungo sa iba sa pamamagitan din mo lang ang tinatawag nilang direct contact o direktang pakikipag-ugnayan sa dugo o mga likido rin pong inilalabas, mga laman loob o iba pang likido ng katawan ng taong may infection o sa tinatawag nilang mga contaminated na mga bagay at iba pa. Lalong tumitindi ang pagkalat din mo ng sakit sa mga pasilidad pangkalusugan kapag hindi sapat ang mga hakbang sa pag-iwas at pagkontrol sa impeksyon o yung tinatawag sa English na Infection Prevention and Control o IPC. May standard daw po yan sa lahat ng mga paggamutan sa buong mundo. Maaari na rin itong kumalat sa panahon ng hindi ligtas na mga paglilibing na may direktang pagkahawak o paghawak o pakikipag-ugnayan sa katawan ng namatay o na impeksyon ng naturang sakit. Ang panahon din muna ng incubation o incubation period ng Bundibugyo disease ay mula daw po sa 2 hanggang 21 araw. At karaniwang hindi nakakahawa ang isang tao hanggat hindi pa nagsisimula ang mga sintomas. Narito naman po ang mga sintomas. Pero hindi tiyak at maaaring kabilang. Kabilang ang pagkakaroon ng lagnat, matinding pagkapagod, or pananakit din mo ng kalamnan, sakit ng ulo, at ganun din daw mo ang pananakit ng lalamunan. Dahil ang mga sintomas na ito ay kahawig ng iba rin pong mga karaniwang sakit, maaaring maging mahirap ang agarang pagsusurit matukoy ng maaga. Kung ito ba ay Bundibugyo virus. Sa pangalan nito ay maaaring magkaroon din muna ng mga sintomas sa tiyan at bituka o yung tinatawag na gastrointestinal symptoms. Pagkasira o hindi maayos sa paggana ng mga ang ating po mga organa. At sa ilang kaso daw po ay nagkakaroon ng pagdurugo o mga sinyales ng mga hemorrhagic disease. Ang 2 nakaraang pagputok ng BVD ay naitala sa Uganda at Democratic Republic of Congo noong pang nakalipas sa taong 2007 at 2012. Ang case fatality rate o porsyento ng mga namamatay sa mga kumpirmadong kaso nito ay tinatayang nasa pagitan din mo ng 30 hanggang 50%.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Yan ako mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Tama-tama mga kabayan, mga tropa, ang una-una po talaga natin dapat gawin ay palakasin ang ating pong immune system. Paano pa palalakasin yan? Araw-arawin po ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa. Santon Vitamin C, pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. ang Santon Vitamin C mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na alas 5:29 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal naman, punta muna natin ang atin naman pong mga kasamahang mga field reporters.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ngayon na natin ang balitang isang buaya. Yun daw pong aksidenteng nahuli sa lambat ng isang mangingisda sa barangay Taburi sa bayan ng Rizal. Alamin po natin ang detalye. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
3: Muling nakahuli ng buwaya ang isang mangingisda sa pamamagitan ng lambat sa Sitio Candis-Candis, Barangay Taburi sa bayan ng Rizal nitong May 30, 2026. Ayon sa mangingisda, sa parting bukanan ng dagat nahuli ang maliit na saltwater crocodile. Mas maliit uman ito kumpara sa buwayang kanilang nahuli rin nitong nakalipas sa buwan ng Enero. Agad namang pinakawala ng mangingisda ang buwaya matapos mahuli at masiguro nitong ligtas ito at makakabalik sa natural nitong tirahan. Samantala, base na rin sa mga residente sa lugar na marami talagang saltwater crocodile na naninirahan sa dagat at ilog sa dulong bahagi ng Rizal. Ito ay dahil magkalapit lamang ang barangay Taburi at Kanipaan na kilala bilang habitat heritage ng mga buwaya. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa maginis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. O, ingat sa ating po mga mangingista ha, dyan sa lugar na yan. Ikaw ba naman, may bibigla ka na lang. May iba pa yung huli ang iyong lambat. Problema. Hindi mo rin mapapakinabangan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Samantala, sa iba pang balitang lokal, isang asosasyon sa Quezon, Palawan ang binigyan din mo ng bagong kagamitang pangkabuhayan. Sana all. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
4: Binigyan ng bagong kagamitang pangkabuhayan na mula sa tanggapan ng gobernador ang isang asosasyon ng mga mangingisda sa Barangay Tabon, Quezon, Palawan, kamakailan lamang kung saan bago nagsimula ang pamamahagi ay inilunsad ang kartusikol na pinangunahan ng bumubuo ng Livelihood Project Management Unit ng naturang opisina ng Executive Office ng munisipyo para isagawa ang isang orientation at awarding ng seaweed inputs kasabay ng pamamahagi sa mga piling benepisyaryo ng mga naturang kagamitan ng layunin umano ay para sa pagpapalakas at paglulunsad ng mga oportunidad na maaaring gawing kabuhayan sa komunidad na nakatira sa mga baybay lugar. Samantala, formal na binigay sa mga benepisyaryo ang mga gamit tulad ng lubid, nylon, lime floaters at iba pa, katuwang ang Municipal Agriculture Office. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, oras natin, 32 minutos na. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, mula naman sa bahaging sur, dakoy natin ang bahaging norte ng ating pong lalawigan. Magsasaka sa bayan po ng San Vicente, patay. Matapos mo nung saksakin, mga suspek sumuko sa mga otoridad. Detalye ng balitang ito, katropa natin sa balita.

0: Okay na? Balik tayo mo na lang. Pagpalit mo na lang, pagpalit mo na lang. Nabasa na natin eh. Alala natin yan. Yung detalye po ng balita yan. Mula sa ating katropa sa balita, Belia Mucha. Live report. Live
1: report. Nasawi ang isang 53-anyos na pagsasaka matapos sumanong pagsasaksakay ng 29-anyos na lalaki nitong gabi ng Mayo 26 sa Barangay Karuray, San Vicente, Palawan. Kinilala ang biktima si alias Nino, isang binatang residente ng nasabing barangay. Samantala, ang mga suspek ay kinilalang sina alias Jim at alias Lito, kapwa magsasaka at residente rin ng lugar. Batay sa imbisigasyon ng pulisya, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo habang nagiinuman ang biktima at mga suspek sa bahay ng isang testigo bandang alas 11 ng gabi. Dahil sa tensyon, pinauwi umano ng testigo ang biktima at kalaunan ay pinaalis din ang dalawang suspek. Gayunman, sinundan pa umano ng mga ito ang biktima sa bahay ng kanyang binabantayan bilang caretaker. Sa salaysay ng mga otoridad, unang sinaksak umano ni alias Jim ang biktima. Nang humarap umano ang biktima, isa pang suspek na si alias Lito ang umano'y sumaksak dito ng dalawang beses sa likurang bahagi ng katawan. Bagamat nagtangka pang makahingi ng tulong ang biktima, bumagsak ito kalaunan sanhin ang tinamong mga sugat na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ang insidente, ay tumakas ang mga suspek. Ngunit bandang alas 2 ng hapon, kinabukasan, Mayo 27, voluntaryo umano silang sumuko sa mga otoridad, dala ang patalim na pinaniwalaang ginamit sa krimen. Nasa kustudiya na ng pulisya ang dalawang suspek habang hinahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanila. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kinakatropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News. Ito ang exciting
0: Pilipinas. Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, sa iba pang balita, mula naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Police Station 1 Camalay, Interagency Basketball Camp. Basketball Cup. Bakit camp? Mayroon po 26 na kuponan. Abay, nagsimula na raw po ang salpukan. Detalye ng balita niyan, katropa natin, Gerald Gales. Live report.
2: Live report. Nagsimula na ang PS1 Camalay Interagency Basketball Cup kung saan nagsama-sabang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ang mga pulis at kasali rin ang mga media sa Palawan. Pormal itong nagbukas kahapon, May 30, 2026, sa Paleco Gym, lungsod ng Puerto Princesa, at binubuo ito ng 26 na team. Bukod sa mga pulis, kasali din ang mga sundalo, national agency, private companies. Ayon kay Police Lieutenant Rene Arsigono, ang Assistant Station Commander ng PS1, ang palarong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at magandang samahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Palawan. Layunin din ng palaro na maipakita ang respeto, disiplina at pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng basketball at maging sa labas ng court. Ang liga ay nakaschedule na ganapin sa cover gym ng Paleco. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May sangkap itong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Good luck. Good luck, good luck. Sa mga kalahok ng palarong yan, mga kabay, mga katropa, ha? Samantala, oras po natin, 38 minuto sa po, makalipas ang alas 5 ng umaga.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga katropa, ang mga balita nga inyo pong napakinggan. Andog naman po sa atin yan, ng premium D3 coffee mix. Ganon din, ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold coffee mix. At narito pa ang isa rin pong healthy coffee, o na kahit bata pwedeng uminom nito. Narito po ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Ang lahat po ng mga kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga katropa, ay gawa po yan. Sa lahat po, gawa po lahat yan. Sa mga natural ingredients. Opo, lahat po yan natural. Sa ating po nga Santon Plus Coffee Mix, nandyan po ang mangosteen powder, moringa powder, and soya powder. Non-caffeinated. Kaya sabi ko nga, kahit bata, pwedeng uminom yan. Healthy coffee pa yun, mga kabay, mga katropa. Para sa ating pong magandang pangangatawan. Mabibili na po lahat yan sa mga butika na malambit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabay, mga katropa, sa oras na 40 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin po muna natin ang pinakahuling pagtaya ng panahon ngayon pong araw ng Linggo. O sa mga maghahabol dyan, maglalaba, favorable ba kaya? May binabantayan bagyo, ha? Si Bagyong Domeng. Alamin po natin yung pong magiging lagay ng ating pong panahon. Saan na ba ito, ha? Mga kabay, mga katropa.
4: Magandang gabi, narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Bagyong Domeng na nasa typhoon category. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan si Bagyong Domeng ay huling namataan kanina alas 10 ng gabi sa layong 760 km silangan ng Kalayan, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 km per hour at bugso na abot sa 150 km per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. With regards naman sa mga malalakas na mga pag-ulan, walang direktang epekto itong si Bagyong Domeng, pero napag-iiba yung nito yung southwest monsoon o habagat, kaya nagkakaroon tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Narito naman yung pinakahuling track nitong si Bagyong Domeng. Inaasahan nga natin na until Monday, posible pa rin itong tumahak sa direksyong Hilagang Kanluran. Pero bago ito tahakin yung mag-recurve papunta sa southern area ng Japan. So, forecast period. Kagaya nga ng nabanggit natin na pag-iiba yun ni Bagyong Domeng ang southwest monsoon o habagat, kaya inaasahan natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi sa lugar ng Palawan, sa May Antique at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters, inaasahan nga natin yung localized flooding, mainly sa areas na urbanized, low-lying or near river channels, at ang landslide ay posible sa mga highly susceptible areas. Bukas naman ng gabi hanggang Monday ng gabi, 50 to 100 millimeters na pag-ulan na ating inaasahan sa Palawan, Guimaras, Iloilo, Antique, pati na rin sa May Occidental Mindoro. Monday evening hanggang Tuesday evening, 50 to 100 millimeters pa rin ang ating inaasahan. Yan ay sa lugar ng Bataan, sa May Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Guimaras, pati na rin sa May Iloilo. Kaya pinag-iingat nga natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa posibilidad ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Wala pa rin naman tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa kahit anong parte ng ating bansa. At gayunpaman, hindi rin naman natin tinatanggal yung possibility sa may extreme northern Luzon ng pagtaas ng signal, although it's less likely naman. May northern Samar. Wala pa rin naman tayong nakataas sa gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga areas kung saan katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan po, mga kabayan, mga katropa, ang huling bulletin board kagabi pa. Mga alas 11 po ito, i-play mga kabayan, mga katropa, mula sa DOST Pag-asa. Bagyong Domeng, walang direktang epekto sa anumang parte raw po ng ating bansa. Pero hinahatak niya naman si habagat. Kaya dito po sa atin, sa buong lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga tropa, hanggang Martes pala. Maranasan daw natin mga pag-uulan. 50 to 100 millimeter yung ibubuhos na ulan. Kalat-kalat nga lang, mga kabayan, mga tropa, ha? Pero siyempre, iba yung pag-iingat pa rin para sa ating pong mga katropa, ha? So, sa mga nagpaplanong maglaba ngayong araw na ito, yan po yung magiging taya ng ating panahon, ha? Kung walang dryer, pagpagpagpag lang muna, ha? Ako, 44 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Sumayin niyo yung mga balita na inyo pong napakinggan. Hatid nga ng ating pong mga healthy coffee, ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa.
3: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa 15 minutos bago po ang ika-anim ng umaga. Okay, good morning muna sa ating pong mga katropang nakatutok na sa ating pong Facebook Live. Ayan kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Ma'am Jane Arguelles Paredes Hermoso. Maraming salamat din po at blessed Sunday morning, sir. Sir Ali at sa Family 5. Comes from Norway. Uy, sa Family 5 raw po dito sa... Palawan, ang bumabati from Norway. Hindi ko lang mabasa kasi yung kanyang Arabic yung letter. Pero ganun pa man, good morning po, ha? Ano ba ngayon dyan sa Norway, ma'am? Good afternoon ba? Basta. From ating katropa mula sa Norway. Sir Jovencio Baluyot Ortigueza, good morning po. Paki-shoutout naman po ang mga brad namin. Ana Alpha Caparo sa dito sa Alpha Tita Chapter Bayan ng San Vicente. Ayan, good morning sa inyo, ha? Mitch Ornopia, good morning din po. Si Sir Jovencio Baluyot Ortigueza may pahabol. Masa po kami nakikinig dito sa amin sa Playa Banda habang bumubugso yung malakas na ulan. Oy, nako, maulan. Maulan sa San Vicente, sabi ni Sir Jovencio Baluyot Ortigueza. Ingat po, ha, Sir Jovencio. Ayan, at maulan daw po sa kanila ngayon doon, ha. Sir Randy Archaga Santisas, good morning din. At ganoon din sa Santino Compound dyan sa Bangko Bangkaw. Especially kay Tayalon, kay Naijo at kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Ayan, good morning po sa lahat ng ating pong mga katropa. Good morning! Ay, samantala, mga kababayan, mga katropa, mamaya po sa programang Bulsay, antabayanan po ninyo, may mag-iikot na naman para mamahagi ng ilang biyaya. Mamaya po yan sa programang Bulsay, ha? Kung ano po yun, dyan yung malalaman, ha? Ako naman. Hoy, doon sa bayan ng Ildido, mukhang may nag-viral na video, ha? Engineer rin na ba yun? Nandiyan ba? Nakapose. Yung sa Ildido. Ano ba yung lumabas na yun sa dagat? Burak ba yun? Burak? Maamoy? Mga kabayan, mga katropa, dismayado raw po yung nag-video at in-upload. Ito'y kahapon sa pagbuhos ng ulan. Mga kabayan, mga katropa, yung pong naging reaksyon ng isa pong netizen. Sinasabi niya mayroon daw pong direktang pagdaloy ng maitim na tubig at may amoy sa sentrong bayan daw po ng El Nido patungo doon sa Sembra, sa dagat, walang iba. Mayo at 30 hapon, kahapon to, mga kabayan, mga katropa. Sige, nakita mo na? Sige, labas mo nga. Ano ba ito? Parang kulay burak nga. Mga kabayan, mga katropa. Ayon daw po, dun sa nag-upload niyan, mabaho ang nasabing tubig at posibleng makasira sa dagat. Ikaw ba naman? Kulay green, tapos may lalabas mula kung saan. Kulay itim. Sentrong bayan po yan ng El Nido, Palawan. Natural, hindi man lalabas yung ganyang kulay ng tubig kapag walang tubig. Hindi malakas ang pagbuhusang ulan. Hindi malakas na po ang pagbuhusang ulan. Diyan sa El Nido kahapon. Tapos nabigla itong nag-upload, itong netizen na ito. Si Sharia Zakura. Maamoy daw eh. Tapos maitim. Mga kabayan, mga katropa. Pinuntahan niya ni katropang Belia. Mga kabayan, mga katropa. Pero medyo paglipas na nung ulan. Gabi na. Wala na yung malakas sa pagdaloy ng tubig. At hindi na rin kulay itim. Siyempre, yung lumabas na yon, naubos na yung maitim. Ang tanong, ang tanong na lang mga kabayan, mga katropa, na-monitor ba ito ng LGU? Mainit pa ang usapin dyan sa El Nido pagdating po sa usapin sa pangangalaga ng inyong pong tubig dagat, ha? Tapos merong ganito na makikita. Hindi naman po ninyo pwedeng pagbawalan yung nag-post ng ganyan. Yan na nakita eh. Actual eh. Ano yan? Sa isang hotel. Diyan daw sa sentrong bayan. O sa sentrong bayan ng El Nido, mga kabayan, mga katropa. Pacheck na lang siguro ito. Check na ng LGU. O yung mga concerned agencies. May epekto ba yan? Diyan sa katubigan ng El Nido sa sentrong bayan, mga katropa. Ha?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sabayanan po ninyo mamaya yung iba pang detalye na balita niyan. Ha? Sa susunod na programang Express Balita Sunday Edition. Ako, 9 na minuto bago po ang ika-anim ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ngayon pong huling araw ng Mayo, Linggo, 31, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po nyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo po ay napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong nakasama, ang nang bulahaw sa inyong umaga at nagatid ng mga balita. Ako po si katropang Alizon Salvatos. Maraming salamat mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
3: Ngayon narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
5: XFM.
3: Sister Pain.
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santo Plus Gold.
8: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
13: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Sample Plus Gold.
23: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil!
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil!
21: Talagang maaasahan!
20: Santhon Plus Herbal Oil!
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
19: Iba ka sa lahat.
22: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
25: Sister Pain.
26: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
20: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
27: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
28: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
29: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Plus Herbal Oil.
30: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa pusod.
17: Desminoria.
18: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
17: XFM.
31: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Walong minuto makalipas ang ika-anim ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa

0: Alim sa bidding.
1: Due to the energy conservation ng government natin, parang naribid na naman daw uli kasi tumaas yung mga materialis.
2: Pamilya ni Correction Officer Juan Talon, kabilang sa mga complainant na naghain ng kasong murder sa mga pulis na sangkot sa shooting incident sa Barangay Irawan, Piskalya, tinanggap na ang kaso na isinampa ng NBI Palawan.
3: Talaga nakafocus kami dyan. Kung lang nahawakan namin yung kaso na yan.
0: Sa balitang nasyonal, depende na rin sa nationwide offline balik eskwela para sa school year 2026-2027.
2: Sa atin pong balitang international, US nagbabala sa Oman laban sa planong toll sa Strait of Hormuz.
0: At sa ating balitang sports, Quezon City na piling susunod na host ng palarong pambansa.
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Maulang umaga, Pilipinas. Ngayon pong araw na Linggo, Ika-31 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay niyo pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
0: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
4: Express Balita sa Umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
4: Balitang bukas
2: sa balitang lokal. Gumulong na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis na sangkot sa shooting incidents kamakailan sa Barangay Irawan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Special Investigator Cedric Kaabay ng NBI Palawan, lahat aniya ng mga hinihinging requirements ng Fiscal's Office ay na-comply na nila. Dahilan na nagkaroon ng pabalik-balik ang NBI sa City Prosecutor's Office. Itong araw po ng Biyernes, Mayo 29, muling nagtungo ang NBI sa City Prosecutors at tuluyang tinanggap na ito para masampahan ng kaso sina Police Staff Sergeant Joseph Ian Carpio, Police Staff Sergeant Jonah Balangan, at Police Corporal Renato Bendanya, at si Police Staff Sergeant Michael Juan, at limang iba pa. Ngunit dadaan pa ito sa preliminary upang mag-counter affidavit ang kabilang kampo. Kabilang sa mga nagsilbing complainant sa kaso, ang asawa mismo nitong si Juan Talon na si Ma'am Imelda. Ganon din ang kanyang mga anak kung saan kasong murder ang isinambang kaso laban sa mga pulis. Isa rin sa naging complainant si Jemuel Ong kung saan nagsampa ng kasong attempted murder. Samantala, tumagal naman ng halos 2 buwan bago tuluyang naisampang kaso laban sa mga pulis na dawit sa nangyaring shooting.

0: Incident sa Barangay Irawan noong nakalipas na Biyernes Santo.
1: Yan ang tama ka, Luis. Talaga nakafocus kami dyan. Walang nahawakan namin yung kaso na yan. Hanggang sa ma-file yan, hindi namin talaga iwanan. Talagang umingi rin kami ng konting pamanhin sa lahat ng iba pang mga complainant namin na medyo napipending yung kanilang complaint sa office dahil nga dito sa kaso na to.
2: Tumagal ng ilan to, sir? Simula ng magkaroon ng shooting incident, mga 2 months na, no? 3 months?
1: Magto-2 months na po.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang tinig ni Special Investigator Cedric Kaabay ng NBI Palawan sa Panayam ng XFM. At ang balita niya, mga kabayan, mga tropa, hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangostina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Tagal, ano?
3: Two months. Pero kasi mahirap din kasi kung mamadaliin mo. Tapos
0: baliwala din. Maraming mga kulang.
3: Pero ito ay dadaan pa sa preliminary investigation ng piskalya. So may counter affidavit pa yan. So doon titingnan kung ng piskalya sa counter affidavit kung
0: may probable cause na ituloy.
3: Kung may probable cause para i-recommenda na for filing sa korte. So
0: medyo mahaba-haba pa.
3: Mahaba-haba pa itong usapin dyan. At kung base sa counter affidavit naman nila, mapapatunayan nila silang walang kasalanan, pwede rin outright na
0: ibasura.
3: Pero so yun ang posibleng mangyari.
0: Yun ang mga
3: for filing or for
0: draft na lang yun.
3: Dismiss. Hindi
0: pala draft, dismiss pala.
3: Dismiss, so yan.
0: Pero sabi nga, lahat naman ng kinakailangan hinihingi ng fiscal's office ay ginawa ng NBI. Kaya ganun tumagal. Nakailan pa balik-balik na sila?
3: Kaya nga eh. Maraming basis, maraming kasi hindi basta-basta, heinous crime yan eh. Diba? Hindi basta-basta ang ipapail mong kaso, murder yan eh.
0: Murder. Mayroon pang attempted murder.
3: Mayroon pang child abuse. Iba pa yun.
0: Kaya patong-pato, ang dami. Kaya isa-isang kaso pa lang, ang dami mo na kailangan i-comply.
3: Kaya nga.
0: Witnesses, evidences.
3: Tsaka yung doon sa kasong murder, kasi merong yung sabi ng PNP sa investigation nga nila, yung baril na
0: ginamit
3: para na nakapatay kay si Juan Talon ay yung namatay na pulis ang
0: may hawak.
3: So para sa kanila at ayos na, tapos na. So, sa NBI may ibang
0: version
3: yung NBI ngayon. Yun ang titimbangin ng piskalya. Ano itong nakita ng NBI? May bigat ba itong kasong murder na ito? Ito ba ay ang meron bang yung ebidensya ba ng NBI ay
0: direktang tumutukoy?
3: Tumutukoy doon sa
0: isa rin sa nasawi. Kung may nakikita silang medyo something, kailangan nilang kunan ng mga ebidensya yun.
3: Kaya nga. So yun ang titimbang-timbangin ng mga piskalya natin.
0: Kaya ganun po tumagal. Ganun pa man. Yung hustisya ang hinihingi ng pamilya ni Talon, sabi nga nila, unang hakbang na ito.
3: Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos.
0: Mahaba-haba pa.
3: Alaman
0: po natin, di ba, yung ating pong justice system sa Pilipinas, alam nyo naman.
3: Hanggang Supreme Court yan.
0: Hanggang Supreme Court to. Matagal-tagal to.
3: Ang ano lang dito, criminal case kasi ito, pero doon sa, sa admin case? Wala pa?
0: Wala pa rin binababa eh.
3: Wala pa binababa decision.
0: Under pa rin sila? Under restrictive custody pa rin eh.
3: Yun ang bumaba yun, kung dismissal from service.
0: Naku, yun ang masakit.
3: Yun din ang masakit.
0: Pero siyempre, ang binabanggit din ng huli, na impormasyon natin, mula sa ating pong mga kasamahan sa BNP, ating pong mga katropa dyan, hinihintay nga nila kung ano yung isa ng pangkaso ng NBI. So ito, nalaman na nila. Baka next.
3: Yung CIDG, di ba? Nag-file din ba?
0: Nag-file din, oo.
3: Pero walang murder?
4: walang nabanggit eh.
3: Walang nabanggit.
4: Pero so, may sinampang.
3: May sinampas silang kaso. Criminal case.
4: Criminal case.
3: Ayun.
4: Kasi yung sa IAS naman, administrative yun.
3: Admin yun.
4: Kaya nga under, ano sila, restrictive custody pa rin hanggang sa ngayon. Mga kabayan, mga katropa.
3: Pero sa mga statement ng mga hepe, yung dating hepe ng...
4: Donald De Leon?
3: Oo. Talaga merong mga pagkukulang.
4: May pagkukulang. Aminado.
3: Talaga. Aminado, maliwanag. Pati yung IAS. Nakita talaga nilang may...
4: Ay, nung una pa lang nung IAS, nagsabi na kagad.
3: May pagkukulang.
4: May lapses.
3: Oo, doon sa...
4: Sa naturang insidente, no ha?
3: Kaya ka.
4: Yung pag-handle pa lang daw sa ano eh. Doon sa sitwasyon.
3: Sa sitwasyon.
4: Mukhang...
3: Kaya nga, relieve lahat eh.
4: Relieve
3: lahat ng pulisano sa
4: PS2. Kasama yung kanilang hepe. Lahat. Kahit yung anong section, damay.
3: Kaya nga eh.
4: WCC section.
3: Pero parang napaganda yung iba, pwesto. Kasi yung mga nalipat doon, pagdating dito sa ibang ano, tumaas ang posisyon.
4: Tumaas bang posisyon?
3: Merong mga tumaas ang posisyon eh. Naging assistant hepe na.
4: May
3: mga ganun eh.
4: Parang napabuti pa.
3: Parang napabuti pa yung pagkaka-relieve nila.
4: Relieve naman kasi. I mean, para,
3: sa pwesto lang.
4: Sa pwesto lang naman. Hindi, sa trabaho.
3: In service.
4: Kasi iba yung sibak sa pwesto sa sibak sa trabaho.
3: Yun.
4: Pag sinabing sibak sa trabaho, nako, wala ka
3: na
4: asawa.
3: Wala na.
4: Wala kang pupuntahan.
3: Yun. Sibak sa servisyo yun eh.
4: Yan.
3: Pag sa pwesto lang, yung pwesto mo lang,
4: nilipat
3: ka lang.
4: Nilipat ka lang. Halimbawa, ako janitor. Sinibak ako sa aking trabaho. Sa pwesto pala. Pagiging janitor.
3: Ang pwesto mo dito sa may kanan.
4: Kanan.
3: Sinibak ka doon sa kanan, nilipat ka ng kaliwa.
4: Yun, ganun lang yun.
3: Nang pasilyo.
4: Nang pasilyo. Marami kasi nako-confuse dyan eh.
3: Kasi nga, yan po ay terminology ng media.
4: Media.
3: Pag hindi mo naman yan na...
4: Ito yung nakasanayan noon pa. Pag sinabing sinibak sa pwesto, inalis ka lang doon sa kung ano yung present na ano mo.
3: Na
4: position mo.
3: Yo, doon sa ano mo.
4: Pag sinibak ka sa trabaho, yun ang talaga. Wala na.
3: Wala na.
4: Sorry ka na.
3: Yun na. So,
4: pero ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin ano yung administrative ako.
3: Wala pang ano. So, hintayin natin. Ito naman ay... Pag-aaralan
4: ng itong
3: mga criminal case yan. Pag-aaralan ng mga piskal yan. Kung titimbangin nila yan kung for filing or for dismissal.
4: Yeah. Kaya kanya-kanya rin eh. Nagdarasal. Siyempre, unang pamilya. Pamilya rin ng mga sa kabilang panig. Ang gusto rin nila yung malaman din nila yun, talagang katotohanan.
3: Yun talaga doon eh.
4: Para siyempre, yung sakit ng kanilang nararamdaman dahil sa pagkawala ng mga mali sa buhay,
3: kahit pa paano?
4: Mabawasan.
3: Yung sakit talaga, nandun na yun.
4: Yan. Pero mas masaklap.
3: Hindi na maaalis yun.
4: Hindi aalis yun. Pero mas masaklap talaga yung mga nasa buhay. Tapos may ganong kaso.
3: Kailangan...
4: Ididepensa na lang talaga nila sa sarili.
3: Kailangan kasi magkaroon din na katarungan yung mga namatay.
4: Ito pa diba? Masaklap kasi di ba since na sila ay nasa preventive, paano sila kukuha ng kanilang abogado? Privado ba? O sila ba'y bibigyan ng kanilang abogado?
3: Kung ako yung pamunuan ng PNP, hindi ko sila bibigyan kasi may lapses talaga eh.
4: Yung palang dapat natin matanong ano?
3: Sarili nilang... kung ako yung pamunuan ng PNP kasi... na kitang-kita naman na may lapses eh. Mahanap ka sa sarili mong abogado.
4: Iyon.
3: Pero kung gumanap ka sa trabaho mo ng maayos...
4: Kung in the line of duty...
3: In the line of duty...
4: At nasangkot ka sa ganito, malamang baka sa legal department
3: nila. Talagang ano ka. Halawa, nag-responde kayo, maayos yung pagkakaresponde niyo. Talaga, yung patrol, yung sinasabi na yung Colonel De Leon, na dapat naka-uniforme, naka-uniforme. Kung talagang maayos yung ano, tapos nangyari yan, talagang
4: baka,
3: dapat kayong bigyan ng sagutin ng PNP.
4: Pero kung ganito sa mga ganitong klase,
3: sa ganitong kaso,
4: may lapses.
3: Aminado naman ang pamunuan ng PNP, may lapses, maharap ka na sarili mong abogado.
4: Aray, yun ang mas masakit.
5: Express Balita sa Umaga.
3: Samantala sa iba pang balita, muli po sinilalim sa bidding ang matagal nang nakatiwangwang na basketball court sa Barangay Lagaryao sa bayan po ng Kuyo upang ipagpatuloy ang konstruksyon nito. Ayon kay Barangay Kapitan, punong Barangay Rinaldo Manlavi, kinakailangan muling idaos ang bidding dahil sa panibagong pagtaas ng presyo ng mga materyales sa konstruksyon. Sinabi pa ni Manlavi na target ng pamahalaan ang masimulan muli ngayong buwan ng Hunyo ang pagpapatuloy ng proyekto matapos matagal na nakapagkaantala. Dagdag pa ng opisyal, nakipagpulong na umano siya sa Provincial General's Office kaugnay na proyekto at personal pambubisita sa kanyang tahanan ng mga kinatawan nito upang talakayin ang panibagong proseso ng bidding. Matatandang ilang beses nang isinilalim sa bidding ang naturang proyekto, ngunit natili pa rin itong hindi natatapos sa loob ng mahabang panahon dahilan upang manatiling nakatiwangwang ang basketball court sa barangay.
2: Uumpisa na. Ano na nangyari dito sa nakatiwangwang na basketball court nyo dyan sa Lagaw Riau, Kapman Labi?
1: Actually, Kaloy, ito ay hindi pa nagkaroon ng gira doon sa Middle East.
2: Oh.
1: Ito ay sisimulan sana ngayong buwan ng May. Kaya lang, due to the energy conservation ng government natin, parang na-rebid na naman daw uli kasi
2: ha?
1: Tumaas yung mga materialis.
2: Na-rebid?
3: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Rinaldo Manlavi ng Barangay Lagaw Riau sa Bayan ng Kuyo. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Itong Santon Vitamin C, ito ay pumasa sa pagsusuriin ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express Balita sa Umaga.
2: Ha?
3: Rebid na naman?
4: Narinig ko na naman yun ah. Rebidding kasi nga siyempre may mga paggalaw nga naman naman sa presyo ng mga materialis. Kung yung bidding nakaraang taon pa, iba yung presyo noon.
3: Ay, siyempre.
4: Ah, di ba?
3: Kaya nga, siyempre, kung ikaw yung kontraktor, totoo ba talaga yung kontraktor na sumasali dyan?
4: Baka totoo na.
3: Baka ano lang yan, baka 5% may nagkwento sa akin. 5% pala yung binabayaran. Halimbawa, magagamit, magpapa-SPA ka.
4: Oh.
3: 5% pala yun.
4: 5%?
3: Oo, 5%. Halimbawa, ikaw may lisensya.
4: Oh.
3: Tapos bibigyan mo ako ng SPA.
4: Oh.
3: 5% pala yung babayaran ko sa'yo.
4: 5% ng mismong project.
3: Oo, 5%.
4: Ng pondo. Laki rin
3: ah. Oh, halimbawa, 100 million. Ilan yung 5% ng 100 million?
4: James, anong ilan ang 5% ng 100 million?
3: Magkano ba yung project na ito?
4: Hindi ko na matandaan.
3: Covered court, di ba ito?
4: Covered court ito eh.
3: Kung...
4: palagi ko nasa halos na sa 5.
3: Yung nakita kong, ewan ko dito sa Puerto Princesa, may nakita kong program of works. Ang isang covered court parang nasa 12 million eh.
4: 12M?
3: Oo. Yun ang kanilang...
4: budget?
3: Sa program of works.
4: Depende doon.
3: Depende sa gumawa ng program of works yan eh. So dito, di natin alam kung magkano yung sa program of works.
4: Lagaw Riau, oo.
3: Pero siyempre million yan.
4: Oo naman, siyempre.
3: Million.
4: Alam ka naman.
3: Cap, dapat siguraduhin mo na yung totoong...
4: contractor.
3: Contractor talaga. Oo, kasi... yung
4: baka naka 5% lang 'yan.
3: Oh, kung hindi totoong contractor baka
4: 5% kagad ang bawas sa pondo.
3: Oh, 5% agad 'yun. Oo, 'di ba? So, 'yun ang masakit sa dapat totoo.
4: Siya talaga
3: yung bidder, siya talaga yung ano.
4: Oo, yung gagawa.
3: Yung gagawa Kapman Labi.
4: Pero dapat ito ang magmo-monitor nito yung Provincial Engineering Office.
3: Oo, kasi project ng probinsya ito eh.
4: Pero ang alam naman kasi mahigpit na man kasi ngayon ang gobernador natin eh.
3: Oh, yun nga. Sabi na isang board member diyan, ano eh.
4: Oh.
3: Parang sila-sila lang din daw yung
4: bidder.
3: Sabi na isang board member.
4: Sino ba 'yun doon?
3: Ha? Sabi daw niya, sabi niya yung hindi, may interview tayo doon kay ano?
4: Ah, may interview ba?
3: Kay board member Winston Arsaga.
4: Sino sila?
3: Sabi niya parang yun ang kanyang lang. Kaya nga pinapaimbestigahan na ni board diyan dati yung mga project diyan sa ano kasi parang yung mga yung iba hindi naman lahat. Nas parang nasa loob lang din daw ng ano eh.
4: PEO.
3: Ng PEO yung
4: totoo ba 'yan mga taga PEO?
3: Hindi naman lahat daw, hindi naman lahat.
4: Baka maliliit lang.
3: Sana hindi totoo.
4: Nakayo-kayo lang po nagbibidding diyan or yung mga kamag-anak nila.
3: Yun.
4: Ay. Okay
3: pero sana wala nang ano ha.
4: Okay lang kung kamag-anak kasi kung lisensyado naman bakit
3: Basta lisensyado, hindi yung magpa-SPA lang.
4: Kasi yun ang
3: mahirap. Sabi sa akin nung isang dating kapitan na kausap ko nung nakaraan.
4: Isang barangay yan.
3: Secret. Kasi yung kanyang kanyang mister ay ganun daw ang
4: diskarte.
3: Ang dati.
4: Ah, dati.
3: Oo, dati. So, nagpa 5% sila doon.
4: 5%.
3: Oh, pag nagpa-SPA ka, 5% pala yung
4: matik na kagad doon.
3: Matik 'yun, 5%. So, ay, malaki ay pambili
4: hindi pa. Hindi pa naumpisa ng proyekto, may 5% na kaltas.
3: May 5% na 'yun.
4: Aro.
3: Pag nagpa-SPA ka.
4: Ay, nagpa-SPA ka.
3: Oh, kasi siyempre wala naman akong lisensya. Lisensya mo 'yun. Bigyan mo ako ng SPA.
4: Akong gagamit.
3: Oh, akong gagamit.
4: Ayan.
3: Sabi sa akin ng dating kapitan, na yung kanyang mister ay dating kagano lang din ng SPA.
4: Mm-hmm.
3: 5% yung binabayaran nila doon sa may-ari ng
4: lisensya. Pero pag nagkaroon ng problema, sinong kawawa?
3: Ha? Yung may-ari ng lisensya.
4: Iyon.
3: Siya hapulin mo.
4: Iyon. Ay, mali ko ba dyan, di ba? Di ba, sabi
3: pero sabi naman ng may-ari ng lisensya, hindi. Siya yung contractor talaga.
4: Binigaw ko siya ng SPA.
3: Ng SPA, siya ang hapulin ninyo. Ngayon, sinong talo?
4: Hindi, yung may ano.
3: Taong bayan.
4: Taong bayan pa rin. Palpak eh.
3: Kaya sa susunod, natatamad na ako magatin ng mga bidding pagka ganun pa rin.
4: Kasi ganun nila
3: nilalaruan ng, kumbaga, yung batas, nilalaro lang din ng mga kontraktor.
4: Ang mga batas kasi natin.
3: May butas. Yan,
4: karamihan kasi dyan, may mga loopholes ang tawag.
3: Oo, kaya may sabi, butas ka eh.
4: Sabi ni dating yumaong senadora Miriam Defensor Santiago, loopholes!
3: Loopholes?
4: Yan! Ang mga batas natin, maraming loopholes!
3: Naman na British accent ba? Yan,
4: British accent. Yan naman po yung dating senadora, sumalangit na ang kaluluwa.
3: Batas tapos kaya nilang laruin eh.
4: Pinaglalaruan
3: eh.
4: Dahil nga doon sa mga nakitang loopholes.
3: Kaya iba yung magbibid. Iba pagdating yung doon sa actual gagawa.
4: Iba rin. Oo. 5% plus 5%. May iba pa dyan, may subcon pa.
3: Ay, paano kung pinasub? Diba? Anak ko, mas lalo.
4: Nilalo na. Wala na. Ubus na yung, halos nasa kalate na yung pondo. Bago masisimulan ng
3: kaya
4: proyekto.
3: Kaya nga, yung
4: magkano na lang yun? At ano talaga magiging itsura nun?
3: Wala talaga. Kung kaya kailangan yun ang problema dyan eh. Pagka mga pa-SPA, pa-subcon. Although yung legal yun ha. Legal yung SPA nga daw. Legal. Sabihin na nating legal. Kaya lang doon, kawawa yung taong bayan.
4: Yun ang talo.
3: Kasi yung 5% na yun na ibabayad ng isang contractor na binigyan ng SPA, pwede pang pambili ng bakal yun eh.
4: Pandagdag.
3: Malaki, marami pang mabibili yun eh.
4: Ang naapektuhan kasi dyan, yung quality ng proyekto. Quality and quantity.
3: Kaya nga.
4: Nakulang
3: ka na. Baka yung puste, maliit. Liliitan mo yung puste. Siyempre, pagkakasyahin mo yung
4: Budget
3: kasi kukuha ka pa ng ROI mo doon, pang sweldo mo pa.
4: Yung dati, yung kung nasa program works, yung bakal, dapat na nasa 20mm. Ginagawa nila siguro, 14mm.
3: Bibili ka dyan sa mga tindahan, sa ka ba bumili ng bakal? Doon din sa may,
4: Dyan sa may Santa Monica.
3: Pareho tayo.
4: Mas mura doon eh.
3: Kaya nga eh.
4: Pero maghihintay ka lang na mahaba.
3: Pero ano ba yun?
4: Standard yun.
3: Pero dito sa mayroon may isang tindahan daw na pipili ka kung gusto mo ng substandard o ano.
4: Dito lang sa may, dyan sa kan.
3: Alam mo rin pala.
4: Dati na yan. Kilala ko yung dating dyan. Yung kapatas.
3: Kapatas? Substandard talaga.
4: Saka makakita ang steel bar na 9mm.
3: 9mm? Wala bang
4: 9mm? Walang 9mm.
3: Ano lang?
4: 2, 4, 6, 8, 10, 12 papatas.
3: Ay, ganon. Pero dyan sa may
4: meron.
3: Tinigiban na ba yun?
4: Oo, tinigiban na yun. 9mm.
3: Kaya parang baril lang yun ha.
4: Kaya marami yung mga kontraktor ang tuwan-tuwa dyan. Dyan, karamihan dati kumukuha.
3: Dyan?
4: Oo.
3: Talaga naman.
4: Di ba? Bulto-bulto pa.
3: Bulto-bulto. Mura kasi. Galing doon sa doon. kasi may ayaw ko, totoong chismis. May ano daw yun eh. May yung kapatid noon, official doon sa bansa.
4: Official,
3: alam mo rin yun?
4: Oo.
3: Ay, talaga naman.
4: Kaya nga nakakalusot, di ba?
3: Kaya nga.
4: Nako naman.
3: Pagka eleksyon naman daw, nagbibigay ng malaking pondo.
4: Oh, syempre. Ikaw ba naman?
3: Kabilaan pa nga raw kung magbigay mo ng pondo eh.
4: Wala siyang pinapanigan.
3: Walang pinapanigan.
4: Basta lumapit yun. Basta merong tawag dito, emisaryo, yung magkabilang grupo. Sige.
3: Bigay. Para tuloy ang substandard na bakal.
4: Tuloy.
3: Nakabili ka ba doon?
4: Ha?
3: Nakabili ka?
4: Nung nandun pa ako sa isang resort.
3: Nakabili ka?
4: Oo. Taka nga ako eh.
3: Kaya talaga napatunayan mo substandard?
4: Oo.
3: Kasi nakabili ka eh.
4: Nakabili eh. Teka, sabi ko, hindi man to 8.
3: Pero yung doon sa binilihan natin sa Santa Monica.
4: Ah, yeah, standard yun.
3: Standard.
4: Ah, standard yun. Kasi, ano yun? Noon pa man yung standard yun.
3: Standard na yun. Kaya pero nga, mura doon.
4: Kaya nga sa yung binabagsakan ngayon dyan.
3: Ayun.
4: Kaya yung mga kontraktong straight dyan.
3: Dyan.
4: Doon mo makikita.
3: Yung ano, dito sa may tinigiban.
4: Oo. Yung mga may... Nakawa ka ba yung mga katropa?
3: Dako talaga naman.
4: Express. Pero balikan natin yung Lagaw Riau, ha?
3: Cup.
4: Oo, baka...
3: Saan ka makukuha ng bakal cup?
4: Hindi, yung contractor nito.
3: Contractor ni PEO.
4: Kapag si... Kung mayroon ng resulta yung bidding, eh, ibulong mo sa amin kung sinong nakakuha. Check natin kung yung... Kung ang binibilan nito, eh, yung dito sa may tinigiban. Anak ko! May paabiso kagad kami sa ikap.
3: 9mm ba? Pantayan mo yan.
4: 9mm. Yung 10, nagiging 9. At kung ang magiging mananalo sa breeder bidding at contractor niyan, eh, kung dito sa Santa Monica kukuha, sure kayo. Standard yan.
3: Diyan din ako bumili nung... Ano ko eh, nung... Nung sipar lens sa kanan...
4: Tubular.
3: Tubular.
4: Kapon, tubular din yung aking yan dun eh. Sabi ko, ito, ipapatok. Lang, umuulan. Ako, paano ba naman gagawin?
3: Kaya.
4: Well, anyway, ako, mga kabay, mga katropa. Punta kasi sa mga kontraktor eh. Yung aming ginagawang repair sa aming mga bahay, nababanggitan namin.
3: Kaya kayo.
4: Ako na balo.
3: Kaya alam namin kung saan yung bilihan ng substandard.
4: Yung substandard na mura-mura, nakakamura yung ilang kontraktor, alam namin kung saan yan. Taka mga kabay, mga katropa, sa oras sa 36 minutos makalipas po ang ika-anima ng umaga. Express Balita sa umaga. Karagdagang balitang lokal pa rin mula naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Binigyang diin ngayon ni Mayor Lucilo Bayron ang preventive health care sa pagbubukas ng birthing facility sa City Health Medical Complex sa Raffles Road, Barangay Santa Monica, dito nakalipas ang Mayo 28. Sa bahagi po ng mensahe ng alkalde na nakapokus ang kanyang administrasyon sa preventive health care sa halip din mo na curative approach sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Mayor Bayron, mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa lungsod ng Puerto Princesa bago pa man magkaroon ng karamdaman upang maiwasan din mo ang pagpapa-ospital. Ipinaliwanag din niya na hindi prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng ospital dahil mas binibigyang pansin umano nila ang preventive medicine o mga programang nakatuon sa pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit. Kasunod ito ng mga pumuna sa kanya kaugnay sa pagpapatayo nga po ng medical complex sa lungsod. Iginit din ni Mayor Bayron na suportado rin nila. O suportado rin ng ilang doktor sa lungsod ng Puerto Princesa ang naturang health approach dahil mas epektibo umano ito. Epektibo umano itong paraan upang mabawasan ang bilang na mga pasyenteng nangangailangan ng confinement sa mga ospital. Samantala, inaasahang makatutulong ang bagong birthing facility sa pagpapalawak naman ng maternal healthcare services sa lungsod. Ang pasilidad ay magiging operational 24/7 at kasalukuyang tatanggap ng 2 pasyente.
6: Prevention is worth a pound of cure. Kasi kung mapiprevent natin na lumala yung sakit, hindi siya hahantong na ma-hospital siya. Na mas mahalaga na hindi ma-hospital. Hindi na kailangan umabot pa sa curative medicine. So yan yung approach natin Kaya ang daming mga passers natin na sinasabi, imbis na gawin yan, magpatayo na lang kayo ng ospital. Siguro masasabi ko habang mayor ako, hindi tayo magtatayo ng ospital. Kasi doon tayo sa preventive medicine na mas mahalaga sa tingin ko. At kami nila, Doktor, nakakasundo din doon na prevention is better than cure.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po at mensahe ni Mayor Lucilo Bayron na po nakalipas sa Mayo 28 sa pagbubukas nga ng birthing facility ng ating medical complex dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ang balitang niya, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Vision X Plus para po makita niyo po ng malinaw o yung pong binabanggit ni Mayor. Ha, mga kabayan, mga katropa, mag Vision X Plus capsule kayo. May kakayan po kasi ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating po mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
3: Balita sa Umaga.
4: May punto naman.
3: May point naman. May tsaka kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang leadership,
4: leadership.
3: No? Kung nakikita niya eh gagastos ka lang din ng malaki doon sa ospital. Tatambak doon yung ano.
4: Mga pasyente.
3: Mga pasyente. Dito ka na lang sa... Huwag mo nang paabuti ng ospital.
4: I-prevent mo na kaagad.
3: I-prevent mo na.
4: Oo.
3: Ako na-appreciate ko yung gustong yung mangyari niya. Ni Mayor Bayron. Ako kasi ang gusto ko sana... hindi city hospital.
4: Ano?
3: Regional hospital.
4: Regional.
3: Pag regional hospital kasi...
4: Mas malaki.
3: Mas malaki yun. Under ng DOH, mas maraming servisyo
4: ang may offer.
3: Yung may offer. Kung city hospital kasi,
4: maliit lang yun.
3: Siyempre, limited yung fund ng
4: yan.
3: Ng city government. Hindi mo talaga mapapalawak yung...
4: Servisyo.
3: Servisyo. Pero kung regional hospital... nakita ko na yan sa Pampanga, sa Jose B. Ligad Hospital. So, malaki, ang daming servisyo, under ng DOH. Maraming pondo yung DOH eh.
4: Oh.
3: Oh, ba't ililimit mo sa city? Ikaw po pwede naman yung DOH eh, magpagawa ng
4: malaking
3: ospital. Regional hospital na tinatawag.
4: So yung mga nasa city, mga munisipyo, preventive na lang muna sila.
3: Oo, yun. Oo.
4: Para maiwasang magkaroon ng confinement.
3: Oo, kasi maliit lang yung...
4: pondo.
3: Sabi mo nang, kasi yung pondo, sa mga maraming hindi nakakalam, yung pondo ng isang LGU, kumbaga may template na yan eh. Naka-ano na yan eh.
4: Naka-allocate na
3: kung saan na yan eh.
4: Oh, health, education, infrastructure, kung ano
3: yan,
4: pa.
3: Diba? So para sa akin...
4: Hindi mo naman pwede gamitin sa isa lang.
3: Oo, hindi po pwede.
4: Ay, paano yung iba, di ba?
3: Kaya nga, Yung 20%, alam mo ba, yung 20% mo, kano lang yun? Yung
4: kabuang budget, 20% doon.
3: 20% development fund mo, sa 6 na bilyon, 1 billion lang.
4: Oh.
3: So sa dami pa na ano. Pero kung magpapagawa ka ng city hospital...
4: kukulangin yun.
3: Kulang. Kukulangin. Yung sa akin dito yung mga services eh.
4: Yun
3: services
4: na.
3: Yung...
4: Ilang services lang ma-offer mo doon?
3: Oo. Pero kung regional hospital funded by DOH ng national government,
4: yun.
3: Maglagay ka dyan ng chemotherapy, yung problema natin dito, yung radiotherapy, wala tayong radiotherapy dito eh. Kailangan pa pumunta ng PGH o ng Maynila. So maglagay ka niyan dito para yung mga taga Palawan
4: hindi na
3: mabiyahe. Mas marami pang mga services.
4: Kulang, marami pang kulang.
3: Marami pang kulang.
4: Aminado naman yung ating pamuna sa health sector dito mismong lalawigan, kulang talaga.
3: Kaya ako, hindi ako fan ng city hospital. Ako ay fan ng regional hospital. Yan ang gusto kong mangyari dyan.
4: Sa isang banda naman kasi, yung namang pinaguhugutan ng mga basher na sinasabi ni Mayor, kasi nakikita nila, maayos naman yung ating medical complex, di ba? Malaki! Bakit nga raw hindi nila nang ginawang city? Base na rin doon sa ila pang mga nagkokomento rin. Kasi pag city lang yung i-cater nila. Paano yung mga nanggagaling munisipyo?
3: Hindi mo pwedeng tanggihan yun.
4: Hindi nila pwedeng tanggihan yun. Kasi diba? Hospital ka.
3: Hospital ka eh.
4: May mandato ka.
3: Yun pa yung magiging ano doon. Yung pondo mo,
4: Bitin, para sa
3: para
4: mga
3: taga Puerto Princesa,
4: constituent mo lang.
3: Oh, pag dumating mga taga munisipyo at emergency.
4: Nako.
3: Madidemanda ka pa. Oh. Ay hindi tinanggap dito.
4: Hindi mo tinanggihan mo.
3: Tinanggihan mo. Oh. Siyempre, taga Puerto ka ba? Oh. Kasi yung pondo ng taga Puerto, supposedly dapat papun makinabang diyan.
4: Mga taga Puerto.
3: Mga taga Puerto. Oh, 'di ba?
4: Yung nangyayari sa ospital ng Palawan, although yan po ay under ng DOH.
3: DOH sense.
4: Kahit taga-lungsod ka, since nandito sa lungsod ng Puerto Princesa, i-cater talaga nila yan.
3: Oh, tsaka national government
4: national
3: yan.
4: Government
3: national
4: yan.
3: Government, hindi naman yan under, nasanay lang kasi noon na provincial hospital.
4: Oo. Ospital ng Palawan.
3: Ngayon, hindi na siya provincial hospital.
4: Hindi na.
3: Ospital ng Palawan siya.
4: Under ng DOH.
3: Kaya lahat.
4: Galing ka sa munisipyo, o tagalusod ka man, cater.
3: Tingnan mo, tingnan mo nangyari. Dati, provincial hospital yan. Mm. Hindi kinaya ng probinsya.
4: Probinsya na yan, ha?
3: Oh, kaya turn over yan sa DOH.
4: Binalik sa DOH.
3: Binano sa DOH.
4: Nung una, DOH para nagpapatakbo noon.
3: Pero,
4: kinuha ng probinsyal.
3: Oh, tapos?
4: Tapos, hindi rin na nagtagal, ibinalik din.
3: Okay, kasi nga, hindi talaga kakayanin.
4: Hindi kakayanin.
3: Lahat ba naman, dyan nakaano eh?
4: Salpak.
3: Diba? Ngayon nga, maganda na yung facility ng ospital ng Palawan. Yung ugali na lang ng ibang ano dyan sa... Yung ugali na lang talaga dyan sa emergency room. Yung hindi pa naaayos.
4: Meron pa rin ba?
3: Ha? Ako nakaranas nga ako diba dyan?
4: Yun lang.
3: Kung hindi ka pa magsisigaw dyan, hindi ka pa kabitan ng dextrose. Tapos yung laboratory mo, ngay alas 4 ka ng hapon...
4: Kinunan.
3: Madaling araw na lalabas.
4: Kasi?
3: Inaantay pa daw maging 10.
4: Kailangan,
3: sabi ng insider ko diyan ha.
4: Kailangan may quota.
3: Kailangan maging sample muna yung
4: blood sample.
3: Blood sample bago
4: ilalabas yung result, bago gagawin.
3: Bago gagawin. Yun ang sabi sa akin ng insider din sa ospital ng Palawan.
4: Totoo po ba 'yan?
3: Yan, totoo kaya 'yan.
4: Akin kailangan ba? Kailangan may kota?
3: Meron bang ganun?
4: May kota bago arangkada. Hoy, wag naman po sana.
3: Pero mo, kinunan ako hapon. Lumabas yung resulta, madaling araw na, mag-aalas 5 na.
4: 12 oras, sobra na.
3: Tapos, kasi kailan daw antayin bago ka kabita, bago ka bibigyan ng
4: gamot.
3: Mamatay ka na doon eh. Kung hindi pa kami nakipag-away doon eh.
4: Wala.
3: Hindi ako kakabitan ng dextrose.
4: Kailangan mo muna
3: hysterical. Diyos ko. Maganda yung facility ng ospital ng Palawan. Yung ugali ilang ng ilan dyan ang hindi maganda.
4: Yeah. Kaya yung iba, kahit po gustong-gusto nila dyan sa ONP, pagdating po sa emergency room talaga, doon po sila nadidismaya.
3: Kaya sabi ko doon sa pamangking ko, nurse na ngayon dyan, huwag ka talaga magagaya-gaya dyan sa mga... Kasamahan mo dyan sa ONP ng mga balahura yung pag-uugali, ha?
4: Nako naman, ha?
3: Doon sa hindi naman lahat.
4: Hindi lahat.
3: Meron
4: pa rin.
3: Meron talaga?
4: Oo. Ano ba yun? Stress? Kung stress ka, magpahinga ka.
3: Kaya nga, yun ang magawin mo. Tsaka huwag ka mag-apply dyan sa...
4: Public.
3: Hospital. Public. Hindi mo kayang i-handle yung stress mo.
4: Yan. Isa yan sa mga tinatanong sa interview pa lang. Makapagtatrabaho ka ba under pressure na hindi ka mai-stress?
3: Yun.
4: Kasi kung hindi mo kaya, hindi ka pwede rito.
3: Hindi pwede.
4: Kasi dito, salasalabi dito rito.
3: Kaya nga eh.
4: Kaliwat kanan ang magiging pasyente mo rito dahil public ito.
3: Si ma'am, Jamaica. Di ba yung dyan? Anong oras na natahe? Tagal.
4: Tagal, di ba?
3: Tagal, grabe. Anong oras natin sinugod doon sa ospital?
4: Maga. Maga pa.
3: Maga pa. Nakabalik. Wala pang kain yun, ha?
4: Gutom.
3: Alam, grabe.
4: Kaya, doon sa pamunuan na yung ospital.
3: Nung sabi ko, nurse, paki ano naman itong kasama namin sa trabaho? Dandaanan ka lang. Ay, kasi po, inano pa, yung gamit.
4: Madaming alibay.
3: Hindi, pwede na lang pagdating doon, saksak
4: kasi,
3: mo.
4: Kasi si ano po, si Doc, nasa ano pa?
3: Nasa ano pa?
4: Nasa kabila pa po.
3: Kaya,
4: grabe kasi ka. Piste.
3: Kaya,
4: mapapapiste ka na lang talaga.
3: Gusto ko na makiinit na sana yung ulo ko. Sabi ko kay katropang bike na lang ako ng station. Iinit na yung
4: ulo mo doon.
3: Ulo ko. Ma-high blood na ako dito. kasi hindi naman natin ugali sana magpakilala ng media pag nagapunta doon. Hindi natin ugali ganyan eh. Nagpumunta kasi sa establishment, papakilala ng media. Ayaw natin ang, hindi natin hindi tayo ganun. Kaya lang, paminsan,
4: kasi kailangan gamitin.
3: Kailangan gamitin kasi nga, pag may mga ganong ano.
4: Eh yung iba pag nakakita ng media doon, doon pa lang sa labas.
3: Diyan lang kayo. Harang na.
4: Diyan lang po kayo. Oh, ganun lang.
3: Ay, dati, kala nyo, magaling ako mag-iskap po dyan sa ano dati para makapasok doon.
4: Maigpit na ngayon, dami na kasi ano. Dati kasi medyo maluwag pa.
3: Dati maluwag pa.
4: Ngayon, higpit na. Ultimo bantay na lalaki doon sa ano. Hindi ka makakalusot.
3: Hindi ka makakalusot.
4: Kaya ang dami nagagalit eh.
3: Pero yun lang talaga ha, okay na yung facility.
4: Ugali na lang.
3: Ugali na lang ng ilan dyan sa ospital ng Palawan. Yan ang baguhin ninyo.
4: Ano lang po, Doc.
3: Kaya nagkaroon ako ng kaisipan, kahit namang ngutang ako pag nagkasakit ako, ayoko na magbalik dyan sa ospital ng Palawan, private na lang ako. Kasi ganun eh.
4: Kasi private, meron yung ano yung...
3: Pag nung di ba, nasugod ako sa ospital ng Palawan. Tapos sa paglabas ng laboratory, pinalabas ka agad ako.
4: Bakit? Kasi...
3: Okay na daw. Pero hindi naman...
4: Pakiramdam mo, hindi ka po okay.
3: Hindi talaga. Pagdating ko ng bahay, kinahaponan ulit, sugod na naman. Sugod sa Adventist. Pagdating doon sa Adventist, saksak agad ng dextrose. Sa kanila, ay hintayin pa yung laboratory. Laboratory nyo, katagal magdating.
4: Ay, may kota nga raw eh.
3: Kaya kinabukasan pa. Diyos ko, ospital ng Palawan.
4: Pakibago lang.
3: Kaya nga, base yan sa experience ko ha. Yan. Ay hindi naman ako nagpakilala ng media, ayoko naman ng ganun. Di ba? Nung kinaumagahan na may nakakilala, ay di ba? Pero ayaw naman natin gamitin na yung pagiging media natin. Pag sa mga...
4: Pagdating sa ganyan.
3: Pagdating sa mga ganyan, di ba? Ayaw natin na...
4: Para wala lang masabi na ano, kailangan ng VIP.
3: Oo, kaya nga, ayaw natin magpa-VIP.
4: Oo, ganun, oo.
3: Kaso lang
4: para
3: talaga.
4: Para sa'yo, kaya lang yung proseso, yun lang ang problema.
3: Yun talaga, yun ang paki... Sino ba ang director ng ano ngayon, ng ospital ng Palawan?
4: Hindi ko na matanda yung apelido.
3: Okay. Pakibago ho, director. Pakibago po yung sistema nyo dyan sa yan, pag magkuha ng laboratory.
4: Tagal
3: ang resulta. Mamamatay na yung pasyente mo.
4: Oo, minsan yung technician tulog.
3: Ganon? Talaga?
4: Tulog.
3: Tulog ba?
4: Tulog.
3: Talaga naman.
4: May kakilala ko dyan na...
3: May kakilala ka?
4: Oo. Siya yung taga-kuha ng mga ipapalab.
3: Ipapalab?
4: Oo. Sabi niya, nako, mamaya pa yun sa inyo. Bakit? Tulog pa yung technician.
3: Yun lang. Kaya pala pagkagising pa kinabukasan.
4: Dati naman kasi yung technician na yun, hindi siya direct hire.
3: Oo.
4: Parang ano lang siya, kuha galing sa labas.
3: Galing sa labas.
4: Eh, siyempre, pagod yun galing sa unang trabaho niya.
3: Kaya ganun.
4: Pero ngayon meron na talang direct ang hire.
3: Meron na talaga.
4: Kaya ganun yun.
3: Pero tagal din. Tagal talaga.
4: Way back siguro mga 5 years na.
3: Baka wala na yun doon.
4: Baka wala.
3: Ganun tagal talaga, kailan ba ako nagkasakit? Tuwing ay nasugod ng ospital ng Palawan. Parang sabagay, ano na rin yun, mga 2023. January.
4: Ano lang ngayon, 26, 3 taon na.
3: January yun, papiesta ng siksikan yun eh. Hindi ako nakatayin ng piyesta eh.
4: Dahil?
3: Nandun ako sa ospital.
4: Ospital ka.
3: Baka
4: na bago na rin kasi 3 years na rin eh.
3: Ay, ewan ko lang kung...
4: Sana nabigyan ng attention
3: yung
4: yun.
3: Yung doktor yun na ano eh, medyo bata pa na ano eh, na member ng LGBTQ. Taba-taba.
4: Suplado ba hindi?
3: Suplado nga eh.
4: Suplado. Ano ba yan?
3: Ewan ko lang kung nandun pa yung doktor na yun ha. Hindi ko alam pangalan eh. Hindi ko na inalam.
4: Baka wala na rin. Sana wala na.
3: Sana wala na yung ano na yun. Ospital ng Palawan. Diyos ko, baguhin niyo yung ugali nyo dyan.
4: Mga ugali na lang ko. Ha?
3: Hindi naman lahat ha. Mayroon lang mga...
4: May mga ilan-ilan pa.
3: Oh,
4: baka sabi nga natin, kung may problema sa pamilya, huwag dadali sa trabaho para hindi apektado.
3: Yun!
4: Ha?
3: Ganun.
4: Baka kasi may problema sa pamilya or sa kanyang love life, huwag niyo po nadalhin dyan.
3: Tapos mga kwento-kwentuhan pa yan sila doon. Yung ikaw, sakit na sakit ka na talaga. Pasintabi sa mga kumakain. yung ano ko, nararamdaman ko...
4: Blow na.
3: Panay na yung sweet eh. Diba? Ubus na yung diaper ko eh.
4: Dehydrated ka na.
3: Oh, tapos yun, nagkakwento-kwentuhan pa talaga doon sa...
4: Sa lobby.
3: Oh, yun doon sa may... Doon tapos, sa emergency room, diba? May ano doon. Doc, wala pa nga po yung laboratory result ninyo. Ay, ano na ito? Hindi ko na alam yung... Ano ito eh. Talaga.
4: Sabi nga ba, naging doktor pa kayo kung hintayin nyo para ng laboratory. Dapat yung laboratory technician na lang ang magsabi.
3: Dumating, madaling araw, Diyos ko!
4: Tulog nga si technician.
3: Tulog si technician.
5: Express! Express! Malitas!
4: Ako, 6 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang ikapito ng umaga. Ito, maimportante balita ito. Katropa, Maika. Yung sa El Nido.
3: Nakaw.
4: Pupunta mo na natin si Katropa Bella Mucha dahil na isang video yung nag-viral regarding po sa pagragasa ng maruming tubig. Wala doon sa ilang establishmento patungo sa dagat sa harapan sentrong bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
7: Umani ng samusaring reaksyon ang isang video na kuha ng isang guest sa El Nido, Palawan kaugnay ng maruming tubig na dumadaloy papuntang dagat kahapon ng umaga. Personal na pinuntahan ng news team ang tinukoy na lugar subalit wala nang naabutang discolored o maruming tubig sa lugar. Ayon sa nakausap ng news team, posibleng dulot lamang ng biglaang malakas na buhos ng ulan ang minsanang pagdaloy o pagbulwak ng tubig mula sa itaas na bahagi ng lugar. Hindi rin kumbinsido ang ilang residente na ang nakuhang maruming tubig sa video ay nagmula sa mga lapit na hotel, kabilang ang tinukoy na isang bisita na kanyang tinutuluyan. Ayon sa isang residente, regular namang nagpapadislodge ang mga establishmento sa lugar bilang bahagi ng kanilang waste management practices. Ipinaliwanag naman ni Metro Engineer Raul Maximo na ang tubig na nakita sa video ay nagmula pa sa mas mataas na bahagi ng lugar. Anya, regular na nililinis ng kanilang tanggapan at mga katuwang ang mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at iba pang suliraning pangkapaligiran. Samantala, marami ang nagpahayag nagpag-alala sa posibleng epekto nito sa kalikasan, habang may ilan namang nananawagan na hintayin muna ang resulta ng masusing investigasyon bago magbigay ng konklusyon hinggil sa pinagmulan ng naturing tubig. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
3: Alam mo yung ulan talaga, yun talaga yung nakakatulong para mabunyag yung mga kalukuhan eh. Di mo yung flood control? Kung hindi na ulan, wala yung flood
4: rin.
3: Control...
4: Mananatili yun.
3: Yung flood control scandal sa bansa natin.
4: Mananatiling ganun lang
3: yun. Oo, mananatiling ganun.
4: Kalikasan ang gumawa ng paraan
3: eh. Ito sa El Nido.
4: Ganun din.
3: Ganyan din.
4: Yung creek na yan, dumaan po ba yan sa STP? Kasi pag dumaan sa STP, walang, hindi lalabas ang ganyan ka... Ano?
3: Oo, kaitim.
4: Kaitim. Diba? Yan, direkta ata yan ah. Kanal o creek or... saan man ang galing. Kasi dumaan sa ilalim ng establishment.
3: Kaya, yan. Sa mataas daw na bahagi. Siyempre, sa mataas talaga na bahagi galing yun. Alangan naman, dumalo yun, papakyat.
4: Pabalik?
3: Menro naman na, talaga naman.
4: O, paka-check lang po ninyo. Kaya naman yun.
3: Kaya ka, okay, di ba?
4: Itim na itim, o. Tapos na itim. Burak ata lumabas na yun eh.
3: Kaya ka, yan ha. So,
4: naglilinis ba kayo ng mga ano yun, istero?
3: Yun. Kaya naghihigpit yung
4: DNR.
3: Dahil sa mga ganyang ano, tapos ganyan, kagalit yung mga taga doon, o, na masyadong mahigpit. Eh, kasi nga, may mga ganyang establishmento eh.
4: So, pakialo lang po ninyo, mga kinaukulan dyan sa El Nido. Si Katropong Belia, subukang kausapin yung Menro, abay, sabi doon ng Menro, makikipag-unayan para sila sa media board ng El Nido.
3: Wala namang silbi yung media board. Wala namang nagsasalita.
4: Wala namang nagsasalita. Oo, tamang,
3: board lang talaga sila.
4: tamang social media lang sila.
3: Oo, yun lang.
4: Sige, hayaan natin. Discarte nila
3: yun. Alam mo, ano yan eh. Sa palagay ko, ginawa yan ng LGU para...
4: Ano? Pagtakpan? Pagtakpan.
3: Pagtakpan. Ma-control yung mga lalabas ng mga information.
4: Ang problema, netizen yung naglalabas eh.
3: Tsaka yung ulan.
4: Yung ulan.
3: Sisihin niya yung ulan.
4: Bakit siya umulan na malakas?
3: Sa media board, sabi niya, ulan, ba't ka kasi umulan?
4: Bakit mo nilabas?
3: Bakit mo nilabas ulan? Samantalang ano na nga kami dito. Magkano ang sweldo ng media board nila? May silbi ba yun? May silbi ba yung media board nila?
4: Ewan ko lang. Hanggang sa Facebook ko. Sa Facebook account ko.
3: Dapat social media board na lang. Social media board.
4: Hindi media board.
3: Social media board.
4: Wala man lang siya salita.
3: Kaya ka.
4: Tatawag ka doon. Buti pa yung ibang official sumasagot. Pero yung social media board, wala kami narinig.
3: Wala. Social media na lang eh. Social media board. Bagawin nyo na yung pangalan, social media board.
4: Pakibago na lang po ninyo, ha? Nako, mga kabayan, mga katropa, 2 minuto. O, 1 minuto na lang, oh.
3: Kaya nga.
4: Oh, alas 7 na po ng umaga.
3: Oh, sabi ni katropang Eko Echalar, katropang Mike, buti pa po dito sa Ruas Medicare, mga nakangiti ang doktor at mga nurse, minuto lang, ayos na agad ang laboratory mo. Oh. Makalabas ka agad, maulang umaga sa inyo.
4: Nga pala, katropang Eko Echalar, anong ginagawa mo dyan?
3: Kaya nga. Pakibati daw sila sa Abarawan. Nasa Abarawan na sila.
4: Nasa Abarawan na ba? Kahapon may pinasa kang, ano, nandun ka sa ospital. Anong nangyari sa'yo, katropang
3: Eko? Yun, yun pala. Kaya pala alam niya kasi nandun sa ospital. Get well soon, ha?
4: Get well soon, o, katropang Eko. Ha? O, mga kabayan, mga katropa!
3: Diretso tayo?
4: Oo.
3: O, ito muna. Lalaking may kasong attempted rape sa bayan ng Quezon, arestado ng otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran!
8: Report. Arestado kamakailan ng Quezon Municipal Police Station, Palawan PPO at iba pa ang isang lalaki na may kasong attempted rape sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Kinilala lamang ito sa Alasbert, 25 News, isang manging isda may asawa at residente ng Barangay Tagusaw kung saan inaresto si Bert dahil sa kaso nitong kinakarap at sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman habang wala namang piyal siyang inilaan para sa pansamantalang kalayaan. Samantala sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Quezon MPS ang arestado para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit pa ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan SFM News. Express! Express!
4: Balita sa umaga! Isa namang lalaking meron dang warrant of arrest din na kaugnay sa kasong paglabag sa Republic 9262. Ito ba yung Bausi? Bausi to, Bausi.
3: Oh, Bausi at Bausi.
4: Arestado naman sa bayan ng Batrasa. Katrapa natin sa balita, Dennis Chua.
9: Report. Arestado na Batrasa Municipal Police Station ang 41 years old na lalaki na may warrant of arrest pasado last 10 ng umaga sa loob ng Batrasa Custodial Facility sa Barangay Marangas sa nasabing bayan itong May 29. Taong kasalukuyan, kinilala ang akusado bilang isang binatang magsasaka at residente ng Barangay Riutuba sa bayan ng Batrasa. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest sa may pinsang May 20, 2026 na inisyo ni Presiding Judge Panfilo Itod Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point. Nahaharap ang suspect sa 2 bilang ng paglabag sa Section 5A ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga naman ng 2,000 pesos bawat isa. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ang batra sa PNP ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express! Express!
3: Balita sa umaga! Samantala, bicycle patrol, mas madalas nang gagawin ang City PNP para sa kaligtasan ng publiko. Katropa mo sa balita, Gerald Gales!
10: Mas pinaigting ng Puerto Princesa City Police Office ang pagpapatrolya sa Puerto Princesa. Bukod kasi sa foot patrol na ginagawa nationwide, sa lungsod naman, mas gagawin pa ng madalas ang bicycle patrol ng mga pulis. Walang ibinigay na oras pero mas mapaparami ang ikot o pagbabike ng mga pulis sa mga kalsada umaga hanggang gabi. Bakay nito na mas mapabilis ang responde at mapalapit sa tao ang mga pulis. Nakita ng PPCPO na bukod sa mabilis ang responde, maagapan pa ang mga taong gagawa ng masama pag nakita ang mga pulis sa kalsada. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Express! Express! Balita sa umaga!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 3 minuto makalipas po ang ikapito ng umaga.
3: Patingin ko muna ng good morning sa si Ma'am May Kaase dyan sa barangay Siksikan ha, dyan sa Talipapa ha.
4: Aba talaga, murang, nakikinig?
3: Oh, like, nanonood.
4: Ah, nanonood ba?
3: Nanonood o. Oh, murang mga bilihin niya dyan sa kanyang Talipapa dyan sa may barangay Siksikan. Oh. At gusto ko pala mag-thank you.
4: Oy.
3: Major Lubanog sir, oy, ng Ace Guard Security Agency.
4: Oh.
3: Yung aking damit kayo, no? Naman, thank you, ha? Thank you po sa regalo. Actually, yes, ito eh.
4: Paragua Cup.
3: Oo, nung nakaraang itong shooting, shooting competition. Dalawa na yung regalo niya. May dumating rin na ulit na regalo sa akin na isa pang damit nakaraang araw.
4: Aba talaga.
3: So, susunod sa uting ko yun bukas.
4: Major Lumanog, kapitbahay namin. May bahay, may lupa sa doon sa... Ano,
3: ay, doon, sa San Manuel. Ayan, ha? Pag Ace Guard yun, Ace Guard Security Agency. Pag Ace Guard, garantisado eh.
4: Aba talaga.
3: Talagang secure na secure ka.
4: Eh, yun o.
3: Saka maganda doon, mag-apply. Kasi yung sweldo talaga
4: Updated,
3: kompleto yung
4: benepisyo
3: mo.
4: Aba talaga.
3: Saka may lisensya ka talaga.
4: Aba.
3: Sige. Sir Lumanog, sir, salamat po ha. Sa ano, Ace Guard Security Agency, thank you.
4: Ang lagay, ikaw lang ba? Jor.
3: Jor.
4: Kapitbahay lang tayo sa Manuel. Aka, mga katropa, sumpra-sobra kami sa oras. Oo. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
3: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
4: Nasabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong Palawan.
3: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
4: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ang alam po ng ating nakasama sa bagay technical engineer Rene Boy Federico at intern James Nava. Kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si Katropang Mike Escote.
4: Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na
3: Pilipinas!
5: Express, balita sa umaga.
11: XFM.
5: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
14: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basket and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
15: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
18: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
21: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
22: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
23: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang, inom ka araw-araw ng Santon.

0: herbal soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: XFM.
7: XFM.
1: Sister Pain.
8: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: XFM.
7: XFM.
12: Mga katropa, excited!

0: XFM Time, 7:14 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

kasama nyo sa Bullseye, yung pong lingkod ka Gerald Gales. Hanggang alas 7 ho ng umaga dito ho sa XFM Palawan. Kumusta ho kayo ngayong araw na ito? Huling araw po sa buwan ng Mayo, May 31, 2026, Sunday. Bukas papasok na ang June. Sunod-sunod na rin yung pag-ulan na nararanasan natin dito ho sa Puerto Princesa, pati na rin po sa mga munisipyo. Yung buong taon na napakahaba na naranasan nating tag-init. Nagamit ba ng LGU, ng city government, ng mga munisipyo para paghandaan ng kasunod na mga bagyo at tagbahang paparating? Okay na ba yun yung mahigit isang taon na tag-init? Preparado na ba para sa mga tagbahang parating? O muling makakaranas tayo ng mga reklamo, ng mga problema na binabaha? Tapos na ba ang mga flood control project? Yung drainage project ng barangay? Yung drainage project ng city government? Ng mga munisipyo? Ng provincial government? Okay na ba? Di na ba tayo babahain dito sa may San Pedro? Eh, di ba ang tagal din? Buo yung pera, milyon ang halaga na nagamit para lang sa proyekto. Okay na ba yan? Magagamit na ba? Dire-diretso na ba ang tubig baha diyan sa Barangay San Pedro sa mga susunod na pag-ulan? Yung flood control project na DPWH at ng city government diyan po sa may Ford, di ba? Lagi binabaha yan. Dekadang problema. Tapos na ba? Yung pera na tapos na. Milyon ang halagang binitawan dyan ng gobyerno. Magagamit na ba natin? Saan bang daloy ng tubig niyan? Simula dyan sa Ford, sa Barangay San Jose, papunta ng San Manuel? Iba rin yung sa papunta ng PSU? Hindi na tuloy yun. San Manuel talaga. Di ba yung flood control dyan sa San Manuel? Lagpas tao yan? Lagpas pa sa pinakadulo? Lagpas pa sa bahay? Tapos na ba? Sapat na ba ang isang taon ay binigay? Kasi sapat yung pera, sapat yung milyong-milyong pera na inilaan dyan ng gobyerno. Nagamit na yung pera, sana magamit na rin yung proyekto. Magatagbahan na tayo. Hindi ko mabanggit yung tag-ulan eh, kasi ang meron sa Puerto Princesa, tag-init at tagbaha. Malapit na yan. Mga August, Vermont, yan na. Problema na naman natin ito. May mga ililikas na naman ng mga residente. May mga titirik na naman ng mga sasakyan. May mga daan na naman at kalsada na hindi magagamit. Pero sana naging sapat yung pong napakahabang tag-init para paghandaan. Ito hong tagbahang paparating sa Puerto Princesa. Anyway, bumabati pa lang tayo ng isang mapagpalang umaga ho sa inyo lahat mga kababayan ngayon pong araw ng Linggo. Sa mga magsisimba, hindi patitinag sa ambon. Ambon pa lang ito. Binabaing ulan na lang. Ingat ho sa mga bibiyahe. Yan man ay long distance. Yung kalsada baha. Huwag papabilis. Baka humadisgrasya kayo. Tapos baka makadamay pa kayo. Yung mga nasa bahay naman at walang gagawin, talagang naman o, kahit na walang araw, may mga sasampayan pa naman, gabundok na labahan, simulan na yan. Basta magkape ka lang muna ng Santon Plus Gold o kaya ng Santon Plus Coffee Mix. Yan ang masarap sa umaga. Oo, kakape ka muna yan. Pag nagkape ka, talagang naman o, yan ang Santon Gold Coffee Mix. Sarap sa ano no, yung kape na ito, Santon Gold Coffee Mix. May glutan kasama? Oo. Ikapin nyo na habang maaga pa. Araho. Maging produktibo ang buong araw bago simulan ng mga gagawin. Santon Gold Coffee Mix. Yan yung gamit namin dito eh. Ganado araw-araw magtrabaho. Ang dahilo dito sa Santon Gold Coffee Mix. Kain lang ng agahan.
Pagkatapos, pahinga lang ng konti, may isang oras, inuman mo ng turbo. Aroy! Yari na naman ang tag-ulan. Maulan eh, malamig, di ba? Kala ko ka, Gerald, maglalaba. Huwag na, tag-ulan eh. Malamig-lamig ang panahon. Uminom ka ng Santon Gold, pahinga kakain ng konti, mga isang oras, uminom ka ng turbo. Wala naman pasok si Mrs. Wala naman pasok si Mister eh. Malamig ang panahon. Iturbo mo! Mga isang oras. Pagkatapos niya na Roy, grabe ka bisa. Bakbakang matindi. Tagaktak na pawis. Maniwala ka. Yung kama na yan. Maniwala ka. Kalat-kalat yan yung mga unan. Sabog-sabog talaga yung unan ba? Unan. Tindi yung performance ng turbo. Dami nang papatunay. Talagang grabe raw talaga akong tumigas. Parang batuta na po pwede mong ipalo eh. Turbo ha, turbo. Alam mo mabibili yan dito sa mga pharmacy. Pagbiting ko yung mga pharmacy na meron na yung Santon Gold, yung turbo. Grabe, dito mabibili yan o. Malapit ka dito. Punta na agad, sugod. Mga pharmacy dito po sa Puerto. Yung Palawan Drugstore, nagbebenta niya ng mga Santon product. Yung PharmaLife, yung Best Life Pharmacy, yung MedSafe Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drugstore, St. Teresa Drugstore, Nature's Medica, Nurse Care Pharmacy. O yan, sa Puerto Huyen ha. Yung sa Rojas, meron din po yung Cian Pharmacy. San Vicente, merong Welperos. Sa Cuyo, Reserlin Drugstore. Sa Taytay, Pest Drugstore. Sa Brooks Point, Socrates Pharmacy. Batarasa, Twin Zone Pharmacy. Sa Nara, merong Chills Drugstore. Sa Spanyola, merong Spanyola Botica Presya. Sa Quezon, meron The Generic Pharmacy. Sa Rizal, Rizal Raguntun. Sa Aburlan, Aburlan Pareñas Pharmacy. Mga munisipyo yan. Pati sa Puerto, yan yung mga nagbebenta ng Santon product. Marami pa yan. Mamaya, babanggitin ko yung iba. Good morning muna yung mga nasa live natin. Mga nagko-comment, mga nagsishare ng ating pong live. Gandang umaga sa inyo. Sige, basahin ko muna ha. Arohoy, grabe karami ka agad. Alaga naman. Salamat ha. Mag-comment din kayo sa iba. Diba, hindi na wala na akong mabasa doon. No? Dito na lahat yung comment ninyo. Oo. Nandito yung comment. Salamat sa inyo. Alam nyo, ako binibigyang importansya ko yan. Kaya binabasa ko yan yung mga comment ninyo. Oo. Wala na sa iba. Nandito na kayo lahat. Oh. Wala na ako comment. Dito na lang. Oh. Salamat ha sa inyo. Fernando, Denver Fernando. Good morning, Wad. Maulang umaga po sa Jose. Oh, maulan sa Puerto. Jenny Bahudin. Good morning, Sir Jay. Good morning. Randy Artiaga Santisha, Santisas. Listening. Pusat! Bobby Balami. Dingstrelia. Dance Henderson. Good morning, mga katropa. Leslie Leslie. Evelyn Oliver Gerardino, good morning. Mas maganda pag mas maganda daw po pag tag-ulan na para sira ang daan o bumabaha bago magpa-rescue. Sabay selfie, salamat kay nasakluluhan. Kalukuhan 'di ba mga katropa? Oo nga naman ano. Diodelin Orero, bon, tawagan natin bon si Raymond. Diodelin Otero Morete Tapaya, good morning sir. Ka Gerald listening from Barangay Mandaragat. Uy, abang-abang kayo ha. Nako, si manager ngayon umiikot na naman sa mga barangay. Saan yung mga umaaligaw-ngaw dumadagundong nakabulsay sa mga oras na ito, naka XFM ka? Palaksan mo. Manager, umiikot ngayon. Ang daming dala, oh. May cash na dala. Merong radyo. Yung radyo, pwede mong ibulsa kahit saan. Ang lakas, pwede mong mapakinggan. XFM. Hindi ka
kapon yan. Kahit na anong gusto mong pakinggan, walang problema yan. Oh, pamigay po yan ni Manager Kaluwi La Rosa ng XFM sa inyo, radio. Ano na nabanggit ko? May cash, may radio, may spaghetti pack. Ano pa? Marami pang ibibigay yan. Mga grocery pack, ibibigay rin. May dagdag, eto na. Yun na. Alam nyo, welcome kayo eh. May dagdag na sponsor, si Konsehal Jerry Abad. Nagbigay na rin ng mug. Oh, pangkapi sa umaga. Dala po ni manager ngayon. Sponsor din, Konsehal Jerry Abad. Oh. Yung mug, kasama sa ipamimigay ngayon. Ah, iikot yan ngayon sa mga barangay kasamang ibibigay yung mug ni Konsehal Jerry Abad.

0: Morning muna sa tropa natin, ha? Sa PS2. Okay. Abang tayo mamaya ng konti kung saan si manager, ha? Ngayon, ito muna ang talakayin natin. Natatandaan ninyo nung Biyernes, di ba meron tayong tinalakay? Meron pong magjowa, magkasintahan, na nag-lodge sa hotel, hindi ho nagbayad. Di ba?
1: Bullseye!
0: Hinahanap natin yung dalawa na yon, yung babae at yung pong lalaki na hindi nagbayad. Biruin mo, umabot ng 890 sa loob lang ng dalawang oras. Ha? Na nagkulong sa loob ng kwarto, di ko alam kung may nangyari.
1: Bullseye!
0: Pagkatapos nun, lumabas, tumakbo, na perwisyo yung pong nagbabantay ng lodge.
1: Bullseye!
0: Bukod sa kanya, mayroon pang na perwisyo yung pong mga rider. Kasi walang sasakyan, nagpa-book lang ito sa back ride, yung dalawa, para pumasok sa lodge. Okay? Si Raymond, nasa kabilang linya yung kausap natin nung nakaraan. Raymond, magandang umaga sa'yo.
2: Hello po, magandang umaga rin po.
0: Okay, duty ka ngayon, Mon?
2: Duty pa po ako, mamaya pa po yung uwi ko.
0: Ah, mamaya pa. Puno ba? Puno yung lodge natin ngayon?
2: Marami naman po.
0: Talaga naman, okay. Malamig-lamig kasi yung panahon ngayon. Talagang ganitong panahon, parang nangihikayat. Halika, pasok kayo dito kasi malamig panahon. Parang ganun ba? Di ba? Kaya maraming mga nasa nagpapahinga sa lodge ngayon, di ba?
2: Apo.
0: Mon, anong balita? Kasi hinahanap natin itong dalawa. Mukhang wala ka ng problema kasi di ba papabawas yun sa sahod mo?
2: Opo, bali napagkasunduan po namin ng ng isettle na lang po na kami tsaka yung may-ari po. Hmm. Bali sila na lang daw po mag-ako. Kumbaga, makita nila yung sakripisyo namin na hinabol namin yung dalawa.
0: Hmm.
2: Yun, sila na lang daw po mag-ako. Kaya thank you po sa may-ari ng lodge na to tsaka sa inyo na rin po.
0: Ayun, mabait yung may-ari ng lodge. Hindi na pinasagot sa'yo. Hindi ka nababawasan.
2: Opo. Hindi na raw po.
0: Wala nang bawas yung sweldo mo, buo mo na matatanggap.
2: Opo.
0: Ayun, salamat sa may-ari, ha, na-appreciate niya. Kasi malaki rin yun, 890. Malaki-laking kabawasan din yun sa'yo, Mon, di ba?
2: Opo, malaki rin.
0: Okay, so wala ka ng problema. Hindi,
2: wala na po.
0: Sa part na yun, wala ka ng problema doon kasi...
2: Opo, sa part na yun, wala.
0: Oo, sinagot na yung 890, pero... hindi pa rin nakapagbayad yung lalaki, yung dalawa.
2: Yung lalaki, opo, yun nga po.
0: Wala bang update, di ba bumalik dyan?
2: Wala raman po, wala nga nang paramdam. Kahit nga nang nag-chat sa akin or anuman, wala rin.
0: Hindi nag-chat talaga, kasi na-post mo rin to di ba?
2: Opo.
0: Hindi talaga nagparamdam. May picture kang binigay sa akin, kanino galing yun?
2: Sa rider po na sinakyan niya nung una.
0: Okay, sige, kasi sabi natin na kailangan... makakuha tayo ng larawan picture. So, binigay ng rider ito.
2: Opo.
0: Okay. Di ba yung rider na... Ay, teka. Marami kasi nagtatanong, bakit 890? Kasi dalawang oras lang sila sa loob. Magkano ba yung per hour ng lodge? Tapos, bakit mabot ng 890?
2: Yung room po kasi namin, minimum 490 po. Bali, yung sobra po doon ay yung order po nila.
0: Anong order nila?
2: Mga hot choco, mga mainit na tubig, tapos water po, mga ganun po.
0: Hot choco?
2: Opo.
0: Nagawa pa nilang mag coffee doon sa loob. Kaya umabot ng 890.
2: Opo, yun po, yun.
0: Okay, sige. Ngayon, di ba mayroong 180 na dapat bayaran doon sa back ride?
2: Opo, mayroon po.
0: Ano ang nangyari doon?
2: Bali, sabi po ng rider na yon, binayaran daw po siya ng babae kasi nakontak niya po. Yung babae daw mismo po yung bumayad sa kanya.
0: Ha?
2: So, yung babae.
0: Di ba may naiwan na babae?
2: Opo.
0: Yung babae na yon, nakasama sa lodge, yun ang kumontak doon sa back ride?
2: Opo, kasi sa kanya rin po yun nung una eh. Siya yung nag-ati dito. Kaya yun na lang yung nagbayad sa kanya. Yung babae po.
0: Yung babae na yon, okay, sige. Tagasan yung babae na yon doon sa Tipoko?
2: Hindi ko lang po sure kung taga doon talaga siya. Pero doon niya daw po pinick up yung dalawa.
0: Dalawa, okay. So bayad na rin yung back ride, yung naghatid?
2: Yung naghatid po, bayad na.
0: Okay, sige, kinumpirma rin yan sa iyo, di ba? So, wala na tayong problema doon. Yung, kamusta yung humarurot?
2: Yung humarurot po, ayaw niya magpakilala. So, yun nga po na sabi ko sa iyo yung problema niya. Nagpakilala daw po na bayaw daw ako. Na inaabangan ko daw siya dito sa kanto ng Campusville. Na lasing daw ako, kaya hinahamon ko daw siya ng suntukan. Kaya daw po inarurot niya para iwas gulo. Yun daw po yung rason niya. Kaya iniwas niya na lang. Inarurot niya para iwas gulo ba. Natakot na rin daw po siya. Kaya yun po.
0: Bakit totoo yun? Yung paratang niya na ganun ang ginawa mo sa kanya?
2: Hindi po. Di ba, inahabol nga po namin siya na inahabol namin siya kay yung bayad nga po inakuha namin. Siguro sabi niya sa rider po na ako daw yung bayad niya, inahamon ko siya sa suntukan. Hindi naman po ako lasing, hindi nga po ako umiinom eh.
0: Ah, bali nagkwento ng kung kasinungalingan itong lalaki.
2: Opo, magaling siya gumawa ng pinto.
0: Napagkamalan pa na, parang uupaka mo ito.
2: Opo, napagkamalan patuloy siya. Kaya daw po natakot siya, inarurot niya na lang po para iwas daw gulo. Naintindihan ko na rin siguro siya kasi dala na rin ng takot sa gabi na rin yun na last dose.
0: Okay, sige. Paano yun? Nahihatid niya raw? Saan niya nahihatid?
2: Binaba niya daw po, gin-drop off niya po sa bungkag daw po. Tapos binag-antay pa daw po siya ng 40 minutes, yun po. Hanggang ngayon wala pa rin bayad.
0: Ano? Pati yung naghatid? Sinundo na?
2: Agad.
0: Biruin mo siya yung nagligtas. Makukorner nyo na eh. Pero niligtas siya ng backride na yon, sinundo sa Campusville at hinatid sa Mandaragat, Bungkag.
2: Opo.
0: Tapos, naghintay ng 40 minutes?
2: Naghintay ng 40 minutes. In the end, di rin siya nabayaran. Pinakas niya nga, di pa siya binayaran.
0: Pati siya, naperwisyo rin pala?
2: Opo.
0: Magkano naman daw sana?
2: Yun po, hindi ko po alam sa kanya po. Kasi kwento niya lang yung nangyari.
0: Hanggang ngayon, hindi pa nabayaran?
2: Hanggang ngayon po, wala rin po siyang update.
0: Loko talaga oh. Pero yung picture na ito na sinend mo sa akin, kanino nang galing yun? Yung sa rider na naghatid dyan sa hotel o yung naghatid sa Bungkag?
2: Yung naghatid po sa ano, sa lalaki.
0: Dito, sa loob ng hotel? Hotel?
2: Dito po. Apo.
0: Okay, sige. Ano bang ano? Paano niya nakuha yung picture na yun?
2: Pinanghanap-hanap niya daw po sa Tipoco kasi yung rider po na yun ang sinakin nila, taga Tipoco rin po. Kaya saulado niya yung mga tao doon, yun, nakilala niya rin yung mukha. Kaya yun, doon niya nahanap yung picture. Nagtanong-tanong siya.
0: Ah, sige. Di bali, tawagan ko yung rider para siya mismo magaling, sa kanya mismo magaling yung ano. Yung,
2: Apo, tawagan mo na lang po siya para maging sure.
0: Pero sana mabayaran pa rin yun kahit na nilibre ka na ng may-ari, bayaran niya pa rin.
2: Kaya nga po, ibabalik ko lang dito sa ano may-ari. Sana nga mapakita siya.
0: Punta lang dyan sa'yo, di ba?
2: Opo, punta siya dito.
0: Okay, sige. Raymond, maraming salamat sa update ha. Thank you sa'yo.
2: Thank you rin po, thank you po.
0: Thank you sa may-ari din kasi nilibre ka na, di ba?
2: Thank you po sa may-ari tsaka sa inyo rin po. Thank you po.
0: Okay, sige. Ingat na lang uli. Yung sana hindi ka na matakbuhan ha. Bantay sa rado talaga.
2: Opo.
0: Okay, okay. Thank you, Bon.
2: Thank you po.
0: Sige, si Raymond. Bullseye! Bullseye! Raymond Gapos, kausap natin at yun po yung update. Hindi na siya pinagbayad ng may-ari. Nilibre na lang. Kasi kung ibabawas pa sa sahod nila, malaking kabawasan yun. Bullseye! Bon, Bullseye! Tawagan natin ito. Standby doon sa bayan ng El Nido ha. Yung pagbaha na

0: bayad ng rider?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palagay ko gwapo itong lalaki na ito eh. Oo. Biroy mo yung babae dapat ipagkalulu ka na. Ituro ka na. Hindi yan magbabayad. Dapat magagalit pa sa'yo. Pero ang ginawa, gwapo, wala lang pera.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hindi, walaw, nandoon pa rin yung kooperasyon ng babae. Sa halip na banggitin ang pangalan mo, hindi binanggit. Pwede namang banggitin kung saan ka nakatira pero hindi niya ginawa. Bago pa lang daw kayo magkakilala eh. Pero parang hindi naman, babae ba? Bago lang kayo magkakilala, sasama na kaagad sa'yo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre kilala ka niya. Alam niya, may pag-uusap na kayo. Di man po pwedeng isang oras, dalawang oras lang, tapos punta na kaagad kayo sa loob.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Itinago yung pagkakakilanlan mo, pangalan mo kung saan ka nakatira. Diba? Tapos siya pa'y nagbayad. Gwapo ka, Brad. Parang ganun. Sa tingin ko, gwapo itong lalaki na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di nga, tignan ko yung picture dito. Dito eh, nasaan sa akin dito yung picture niya eh. Tignan ko, yan, dito. Ang picture na naisyan sa akin, aba!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron, blandy nga yung buhok niya dito. Oo. Tapos meron siyang, nag-selfie siya sa salamin eh. Nakaano pa, naka, yung casing pink. Blandy, maputi yung lalaki oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano, pakita natin yan, Bon? Ay, hindi. Yung isang picture, di naman siya maputi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ano lang natin. Timing lang, dapat makausap natin yung, ano, yung rider. Yung isang rider, Bon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, tawagan natin yan. Dalawang rider, yung po pwede makausap natin dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Police Captain Justin Dalyon, sir?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kami ni... Sir Dalyon, eh, nakapasok na dyan eh. Sa loob ng lodge.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, pumasok kami dyan. Yung station commander ng PS2.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero marami kami nang pumasok. Meron kaming rescue doon. Meron siyang operation doon. Sinama niya ako at na-rescue naman yung pong babae.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandahil doon sa lakad namin ni Police Captain Justin Dalyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, nakapasok na kami dyan ng mga nakaraan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Sa lalaki, sige, kung talagang magmamatigas, bahala ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Picture lalabas natin para mahanap ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ko alam kung talagang girlfriend mo ba ito o nakasama mo lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, wala, Bon? Hindi makontakt?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, chinat mo. Sige, pero nagre-reply.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Antayin natin, ha?
1: Bullseye!
0: Dito na yung picture ng lalaki. Pakita na ba natin ito?
1: Bullseye!
0: Ayusin lang natin yung picture na may papakita natin sa inyo ito.
1: Bullseye!
0: Pa pwedeng hindi makita ng ating mga kababayan ito. Baka mamaya makapambiktima pa. Baka pumunta sa ibang mga lodge. Baka mayroon pang ibang babae na maaya. Tapos iiwanan niya lang. Kawawa yung babaeng ganun. Huwag na wag, huwag kayong sasama ha. Kung halimbawa lang na makilala niyo yung lalaki na ito, tapos ayain kayo mag-lodge. Pagdating doon sa lodging house, iiwan na lang kayo. Pagkatapos na mayroong mangyari, pagkatapos na umabot karurok ng kaligayahan, iiwanan mo na lang yung babae ng ganun. Pambihira naman o, napakagwapo mo, Brad!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat mahanap makilala itong lalaki na ito eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, manager nandyan? Nandyan na, sa barangay na? Ako!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wheelchair, wheelchair, wheelchair!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saglit lang mga kanotel ha! Mga kanotel, dito muna tayo kay Katropa, Station Manager Kaluwi. Manager, good morning!
2: Morning, Katropang Gerald, namayan na muna yung

0: Yung palang kahit gulay.
1: Gulay?
0: Kahit gulay, gulay na kinakain mo, basta't sobra.
1: Oo, ha?
0: Tataas din yung blood sugar mo.
1: Ano?
0: Kaya wag natin sabihin pala na kahit gulay yan, eh, nakakataas pala ng ano yan.
1: Teka, sana tayo paruroon ito kung bawal.
0: Kailangan talaga, J, diet yung sakto lang kung ano yung katawan na ano mo, yung gando, yun lang yung kayang i-absorb. Yun lang yun, wag sobrahan.
1: Wag pa sosobra kahit na...
0: Nakakatakot ito kasi ito mga to, wala na to. Yung pag pinuto lang paa mo, hindi ka na makakabili sa drugman o mercury ng paa.
1: Wala na.
0: Sa palengke may mga paa, pero paa ng
1: kabit. Iba yun.
0: Ay, alam nga may kabit mo sa ka, ano mo yan. Di ba?
1: Limpo lang at saka bagnet, sabi ni Bon. Bagnet.
0: Kaya kailangan, ano lang, diet talaga para diet sa kalusugan. Kaya kailangan natin yung yes to health ng mga produkto na magagamit natin para sa pampalakas ng katawan natin. Yan muna! At bago lumakas pa si Mandoming, iikot muna kami ni Katropang Ronet, ni Katropang Roy. Para mamaya-maya konti, papasok namin sa ito yung mga mabibigyan natin.
1: Okay. Salamat, manager. Thank you. Ingat po. Sabi yung station manager natin, Galloway La Rosa, tuloy-tuloy po ang pamimigay. Linggo-linggo, mayroong sugod bahay. Oo, namimigay ho ng pera, namimigay ng... Ito, may dagdag. May galing kay Consul Jerry Abad. Coffee mug. Consul Jerry, maraming salamat ha, sa suporta mo sa sugod bahay serye. May radyo na binibigay, may spaghetti pack, grocery pack, mayroong cash. Naku, ito, mayroong pang mug. Sa mga susunod, mayroong pambigas. May mga appliances. Naku, parami ng parami yung sponsor ng sugod bahay. Asang barangay? Standby. Standby mga malapit-lapit niya sa ospital na barangay. Palaksan nyo na yung radyo. Kailangan dumadagundong. Oh, susugod na dyan si manager. Alas 8 po ng umaga. Hanapin ko muna yung gwapo. Yung gwapong pumasok doon sa Notel Lodge. Gwapo mo, brad, ha? Taglit lang. Babalik ang Bullseye.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
7: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.